0: congressman in second district. Gumawa gulpi si Congressman Ted. Anang hambar, manami ra. Ha? Maganda tong lumabas ako at mapapadalas ako dito. Dahil siguradong madalas din ang ayuda. Magtratrabaho ang ating mga opisyal sa aklan. Kasi nga, lumabas ako. Di masadya mata matuod. Masadya mata. Ha? Dung dagat politika, exciting. Kuno na nga gan nga Ted Harris ko. Akon matabo abi, dahil ginahinambar ni Jojo Ang. Ay wa man gini naghambar si Harris ko nga kandidato imo congressman. Si Jojo Ang malang doon naghinambar nga kandidato at congressman si Harris ko. Si Jojo Ang man gini naghambar nga matransfer ko ng voters registration si Harris ko January 2027 pagkatapos it kaadlawan itatiatihan Monday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Jojo ang malangani nagahinambay. Ha? Nga sa first district ka kandidato si Harris ko. Dahil nating kongresista, waamanit ginbuhian. Hagto malangin mo sa kalibo ko nagtaliwan ginagurasyon. Bakod kong imbitasyon, nanyo ni Jojo ang manyani. Nabutang pa sa tunga-tunga si Jure Socro. Ro alcalde at kalibo, haman, ay bilang chairman ni Tibiog, mga kasimanwa, bilang Tibiog, eh siyempre Tibiog right, chairman ka Tibiog sa kalibo, pagkatapos bisita mo si Congressman Ted Harris ko, ano bot hambagon karon? Natural gari akgidang, dong Tibiog, oh, ano ron, Mayor Jure Socro, ano rin mong bot hambagon karon? Agbisan ano pang denial, italkalde, dong Tibiog, nagadudagid. Ha? Nagadudagid. No, masadyara kon matabo ya sa first district. Ay, di ka rin natin masukat, banwa. Di nga hampang abiray kon matabo ra sa first district. Hampang dat strategiya. Ha? Strategiya. Political strategy. Ag siyempre, hindi man pwede nga may estratehiya ka nga wakat nag-implementar. Wat tawo nga nagahugag. So, kailangan dong mga political strategies. Ag hindi man pwede nga may estratehiya ka, may nagahugag ka nga mga strategies. Nga wakat makinarya. Wakat kwarta. Mas importante sa tanan, kwarta. Dahil dong mihuras banwa nga ginahinambay nga ron nga kabuabo ka nga mga proyektong ginparag sa sakalugar. Pag-abot ita last hour pagwakat kwarta perdi ka. Agap pamatudan yun doon. Papamatudan yun doon. Last election. Te, ano ang natabo? Last election. May kwarta ka. Ha? May satihiya ka. May tawo ka nga nagahugag, daog ka sigurado. Pero kung may satihiya ka, wakat na tawo nga nagahugag, kung abos imong makinarya, kapin kwarta, bisan abo rimong mihuras, perdi ka, bisan iyabo, pasatubi dingdong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Panami-nami rat strategy. Ha? Agroin mo nga mga political strategies, imo mga political operator. Di sa part abita Tibiog. O, una ro mga mayad yung mga political operator. Ha? Mga political think tank, una. Iabisaklan. Una sanday, Ivan Patron. Si Jojo Patron. Ha? Si Efren Trinidad. Kunya sa kalibo ron, Mark C. Ha? Moron, importante rin mga tao nga ra. Pero mga nagahugag. Pero nagapatuman, ga-implementar. Ha? Kumbaga sa LTO o LTIP RB, LTO sandara, implementing arm. O may plano ron, e sandaro, gapatuman it plano. So dapat doon tatlong ara nakakabit na imaw. Hindi pwedeng may maduga sa tatlong ara. Mayad niya strategiya, mayad niya strategist, ha? Or operator. Pangatlo, may makinarya ka. kwarta pinansyal. Di, last election to, kabo-abo. Hindi man ato matago sa publiko. Dumihuras kaging pakita ni Harisco sa Aklan. Sa second district, saan ang daywa ka termino? Ra, abo kitang project na nakita. Ro ayuda, ngagin paarag. Ay, nakadaga baga. Sa kadagaan ni Harisco sa ikatlong termino. Ro anang mihuras, uwa. Dahil ga, may anang strategiya. Huh? May strategiya ay mau. O galing, pigado. Kuwang, rumarog patuma sa strategiya. Agkugang, kinugabos sa makinarya, kinugabos banwa sa kwarta. Number one gidon nga factors aman at tabo kay Harisco. Daw dayrong hampang makaroon sa first district man kun matabo. Panami inamin sa tihiya, ang natural pamayad-mayad it sa mga political strategies, mga operator, ang dong pinakakatapusan gid ang pinakaimportante sa tanan, pabo-abo it kwarta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agraya, realidad ra. Realidad ra. Makaroon nga panahon. Makaroon nga panahon sa Aklan. Agin nilang sa Aklan, bisan sa ibang lugar. Dayaw ta makaroon ng pinaka-importante sa tanan. Kwarta. Remo nga mga mihoras-mihoras kagina hinuyap. Ha? Rumahabuligan mo nga ron, nga kabuabo, nga kung pilang mil-mil, hundreds of thousands mong ginbuligan, pagabot ay tiyempo nga wakat kwarta, last minute, agwakat ikabuga, nga kwarta, talo ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo!
0: Ang sinurong pinakamasadya, makaroon nga panahon, aring panahon nga ra kung matabo kita ha? Kung matabo, ha? Kung ginahamba ni Jojo ang kandidato si Harisco sa First District Congressman. Sino ka ra? Kung nagapiesta? O mga political leaders? Saan daw man kung nagapiesta ka ra? Abo ba itang makabakay ka ra ita? Mga bagong motor, mga bagong sagakyan, mga kapitan ka ra? Paldo ba ta? Ha? Mga nag-leader-leader? Ha? Sa barangay, sa mga sityo, sa mga purok? Paldo mo man sa nakara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngayon dapat, pabo-abo, pamayad-mayad, ita strategiya. Ha? Ruhi mo dapat nga mga political think tank, mga strategist mo ay dapat abo man, mayad man. Dapat dugangan pagin si Benji Tukol. Ay, sa mga, si Benji Tukol malang rumanughugag. Ha? Nga, as strategist kay Harisco. Si maliban na bika na iya sa pihak mo sa abu-abu ta eh. Ha? Abu-abu ta. So dapat dugangan. Doon mo nga planning mo dapat makaroon nagaplano ka gun. Ang mga tao karon nga dapat magpatuman kimong plano nga ron ay una gun. Inflation. Agar kwarta later galing ng kwarta. Kung magapit yun dong 2028 presidential election, mga kasimanwa.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Ara na ba si Atty. Hipte? Dali lang kita. Hawa-hawa natin mensahe o. Good morning. Nagapamati ako. Sayad ko nagapamati ka. It's me, Kagawad, Buenjoy, Villanueva, Prince. Happy birthday, Gili. Ba, good morning. Happy birthday, Gila, Nini Michelle Ferreira Irenia. Nga nag-birthday today. Happy, happy birthday. Sino pa kanina nag-birthday makaroon? Maliban kay mo Nini Michelle. Matya may nag-birthday pa makaroon eh. Dahil lang kita. Doon nag-birthday makaroon si Maripi Ibabaw Istores. Igto sa Middle East. Oh, Nini Maripi, dati rin mo kayo nung Harley's karinderya. O galing nagpasimpalad sa gitnang sidlangan. Ito, Timo, sa Abrodra. Happy birthday, kid, Madam Maripe Ibabaw Istores. Tanyo pa, aba, kay auntie kong Mimilin Guyo Ilaran, nga nag-birthday man today, happy, happy birthday. Good day sa mga not affected sa pinabaya ang basura sa Kalibo ay alam, ay ilam. Wala pa rin sagot si Mayor Juris. Actually, hey, may anang solid waste management division. So, saan daw tabahala karon? Ha? Kahapon, actually, ro mga basura nga itong ginarireklamo, sa mga mabini, ginhakot ko, no? Sa Buswang kahapon, may nag-panit minsay ka ako, after program, ginhakot na rin ito sa may kilid barangay hall. Di ka sa artisyan nga basura, hinakot naman. Kung may una pa sirong nabilin, ti dapat ipaluap makaroon. Pero bago tabalikan dong binasurang istorya, iya sa pihakalinya naton, oh, mahugod, mabuot, maagam, guwapo, ag pwede yun sa 2031. JM Attorney Ariel Heptiser, good morning.
2: Good morning, Judith. Grabe rin yung description ka ako. Anyway, good morning sa aton yung mga nagpagamati makarong agahon, especially sa atong MCO Itakelco. Good morning, everyone.
0: Now, aware ka man siguro, Attorney, nga mat sa social media makaroon, hawas gasang Domingo nga, unod gilang, rin nga rin nga ginatao nga rin nga ayuda sa mga purpose beneficiary, libre ang binagaran sa kuryente sa purpose beneficiary nga nagkakonsumo ita 50 kilowatt hours sa kadabugan. Paki, actually, explain mo nga, pero para gin sa beneficyo tuwa pag nakaintindihan ka sayod. Paki-istorya nga ni, rin nga rin nga libreng kuryente sa purpose beneficiary nga nagkakonsumo 50 kilowatt hours para ba. Likewise, di naman ginarinreklamo nga rin nga senior citizen subsidy nga 0.002 centavos per kilowatt hour Ruana It Lifeline subsidy nga ra matsakibahan ni karong purpose nga na beneficiary 0.0100 per kilowatt hour Attorney Hipte.
2: Unang-una, Judith, no, suno nga ni Timo, hay, ha-istoryahan na tunda ko, mga Daywang Domingo nagtaliwan.
0: Nga ni, o.
2: Nga raya nga lifeline na subsidy nga raya nga ging tao sa mga purpose beneficiaries nga nagakonsumo it 50 kilowatt hour na kuryente and below kaya gina-subsidize.
0: Okay.
2: At hambay ko man sa pag-interview ni mo kakon, nga kita ng mga konsumidor na nagabayad itsubra sa 50 kilowatt hour duga abaga it dayang 0.01 nga ra na charges additional katon ng mga konsumidor per kilowatt hour. Dayang arang 0.01 na subsidy nga ra sa purpose para sa andang libre nga kuryente digit bukod ara it kagustuhan it Akelco o iba man yung mga distribution utilities. Daya hayging sugo malang kamon it aton nga gobyerno paagi kay ERC at kay DOE nga i-implementar daya nga subsidy program ayuda nanda kuno sa aton nga mga portis. So ako personal ko tang opinion, ako man mismo ako karan na ina.
0: Oo.
2: Dahil this is a form of additional taxation.
0: Correct.
2: Katon, yung mga
0: correct.
2: Tao. Ang isa na pa, hay, sa bilog na kung wakaradailaan, pasinsya lang sa nagmaiguan, no? Hay, medyo tolerar kita ng aroaton na tao, hay, maging mendikant o pinakalimos na tapirmi.
0: Tama.
2: So, wak kita na hugod. Dahil kita tanan, nag-sapar, para ikabuhi, para aton nga magmanami man ra ato nga sitwasyon sa pagpangabuhi nato sa kalibutan niya ra, ang kumpirmi na taanak kita may una nga tax nga ra. This is a form of taxation eh. So, medyo unfair man sa nagugod ang ibabi makaroon eh. Kung aton nga pamatian o mga sentimento ito aton nga mga igmanghod, yaban sa mga purpose beneficiaries nga rahay, medyo gati naman, lasanda, gawat lasanda, sa gusto si hindi man ninyo, may batunon na kami.
0: Oo, may binugan tabi sana, mat sa pensionado, tasanda eh.
2: Hay doon niya meron, pero siin naghalin do kwarta nga ra. Halin da sa buwis, naging kinulikta, naging binayad, itawo nga naghugod. Para magnami ero pagpangabuhi. Ay paalin ang karaya nga naghinugod niya, rawa man kita it ginabaton man.
0: Correct.
2: This is the my personal nga opinion, no? So, dayaro sa bilog na duga nga pagugat dahil isa nga parang mga bat nga ra sa aton nga sinuluktan sa kuryente, Hey, una man doon, nga ang tumay sa gobyerno, nga tikang gausoy man niya nit paagi, pero iba nga mga legislators natin sa Kongreso, kung paalin da matanggay. Kasi sa distribution, may bat. Sa transmission, may bat. Mm-hmm. Sa systems loss, may bat. Ay, medyo, sige, letter batter ka itong karaya.
0: Isipa ba nga, pati nga tinakaw nga kuryente, may bat pa?
2: Oo, sa systems loss.
0: Ayaw na sa systems loss doon nga rin mga anti-pill parades, mga nagpanakaut kuryente nga rin kita nagpasaan. Ay, kita mo tinakaw nga kuryente, may bat paghihapon nga kita manugapasan.
2: Ay, una, iratatanan. Ay, medyo, tanan natin, bisan atin nga ni, makaroon na ginabakay sa mga kwan, mga goods, mga sardinas, mapabugas, mapamantika, may bat. So, this is a form of regressive taxation.
0: Mm-hmm.
2: Pero, ay, grabe, di man natin makita kung si inhaag to. Agro masubo pa, ay, abutan ng mga issues of corruption. Okay, takong tagabayan in Luis kung may nakikita man ro ato ng mga pumuguyo na kamalairan para sa tanan.
0: Mm-hmm.
2: Ay, medyo wak man nakita at nakikita. Puro politika, issue ito sa pihak. So,
0: pero di ba torni may inyong akwan, may inyong asosasyon, may webeka kita, may pilreka kita, may naghaon ba ita resolusyon kara sa webeka aga pilreka nga ayon ng gobyerno kung pwede pagsunday nga ng lifeline subsidy nga ra?
2: Actually, araw-ato nga APEC Tanaro, Association of Philippine Electric Cooperative.
0: Partilis.
2: Congressman nga si Partilis, si Congressman Sergio Daguok, at si Pereca Representative si Presley De Jesus.
0: Mm.
2: Nagbuso sanda, it amyendahan, daya nga Ruipira Law.
0: Okay.
2: At sa pagpayos, it daya nga, bat nga ra sa distribution, at sa transmission, sa kanan nga bat sa kurinting, nga libre ho niya do, do consumers, hindi yung magbayad it expanded value added tax kara.
0: Mm.
2: Ay ugaling hay abo nga nagaoponer ito sa Kongreso Agro Department of Finance anay dati nga si Secretary Ralph Recto hay ma-appointed sa daga oponer. So kaya mabahol ta biro ginabayad naton sa buwis yang kung mga tanggalin at ana raya nga bat nga ra sa ato nga distribution, transmission, at iba mga charges nga ra, ay mabahol na bulig. Bisa magtawag it, 1.01 nga subsidy ro, consumer ay mabahol ro kabawasan sa bagayran it, duganan nga kuryente it ato nga mga igbangon.
0: Mm. Abo, tabi kitang ginabagay, like ro nga missionary charges. Rin nga mga, nagabutan kita at mga power sa mga isla-isla, eh. Tanan kita ko, nagkapasan to eh.
2: Oo, oh, really. Dati, especially dati nga, may unang, bago naging, natukor anay katoro nagakwa, anay kabaabo nga kautangan doon natukor. Kasta mga karoon, di na binayaran doon itawo, o kautangan it natukor. So, plus doon nga ron nga mga buwis nga ron, ay, medyo mabugat.
0: Abo, mato nag-react, siyempre, purpose ka gun, may ginabaton ka monthly. Tapos pati kuryente mo nga 50 kilowatt hours pa na ba, linibre pa. Agkamit ah, kita tatanan nagpasan. Tapos sa senior citizen nabi, may social pension man manasanda. Tapos pati ro na nga kwa na ginakonsumo nga kuryente mat sa 100 kilowatt hour pa baba. Tanganira, hay kita man tanan. Ah, nagpasan, pobre ka man umang garunon, kaibahan ka sa nagpasan. Kara, hindi mo ang mabatsyagan. Dahil matun, sininti mo ra. Pero kung tipunon sa milyon-milyon yung konsumidor, kabahong kwarta.
2: Ay, kabahong lahat ang kwarta rin. Sa pilayagin milyon do, kilowatt hour do, habang baligya, it aton niya kooperatiba.
0: Oo.
2: Kabahong do, aton niya konsumo. So, okay at akapon sa senior citizen na may una sa nang subsidy dahil bukot tanan.
0: Mm-hmm.
2: Pilambilog ba lang, kainangan ga-apply pa sa nakaroon iya. At tapos may mga requisitos, at least nakukontrol
0: doon
2: kita tabo. Pero rin sa subsidy nga rin sa 50 kilowatt hour and below nga rin, abo tabi rasanda kung imong sumahong tanan.
0: Okay. Sa kwan, balik ka ako sa purpose. Mga pila ba sa Aklan? Aro nag-avail ko rayang kwan? Binipisyo ang mga four-piece beneficiary. Ang mga pila man, pero bukod it, four-piece beneficiary, nga nag-apply man nga makabel ko rin nga nga a lifeline subsidy, nga nagkakonsumo 50 kilowatt hours pa na ba?
2: Sa makaroon, Jit, no, sa prangkahan yung istorya, iwagin ako itdatos nga ginabuyutan sa makaroon kung pila. Pero aton na kwan sa four-piece nga nag-qualify.
0: Okay.
2: Pero sa akong matandaan yan, kung di ako magsaya, ay sobra siguro sana sa 5,000.
0: Ba, mabaho gali.
2: Sa 5,000, ay plus pa kung sinuro gusto mag-apply pa karo yun na, na suno man sa certification at DSWD.
0: Mm-mm.
2: So mabaho-baho yun.
0: Nga ni klaro ho, tatuman ha, buko na that purpose, ha, beneficiary rong pwedeng mag-avail ko rin nga benepisyo. Pa, bisan po kung kat purpose, basta ga-apply ka sa Akilco, qualified ka, may certificate of indigency ka, pwede ka nga makabil ka ra.
2: Pwede ka makabil, basta 50 and below rin mo konsumo padabugan.
0: Ang kami nga bukot qualified, kita nga bukot qualified, kita ro ga-pasan
2: ka
0: ron.
2: Ayan ka. Kita nga, ayan mo tayong karon para sa andang libre nga kuryente. Kunami na nga ni, kung kunta, qualified ang kunta sa Tanjunjit.
0: Nga ni. Okay, rong ginabaso gabi, akil ko eh.
2: Realidad eh. Doon no realidad makaroon is aton na, na sistema ay kita man lang isa electric cooperative sa akil ko ay sunod na lang kita sa maging sugo o katon is aton na gumbiyan mo aglayi.
0: Paano kung hindi ka mo mag sunod ka na? Ano rong liability it akil ko? Nimo, abi bilang general manager?
2: Bilang taga-Dumaya, ito ato niya kooperatiba, ay pwede akong pinahan administratibo sa kwadon, uwa sa pagsunod sa mandato.
0: Neglect of duty or insubordination?
2: Oo, doon gintron. Ay, siyempre, ay nagsumpa kita ng atong tumanon, ruging sugo, ito ato niya mga gobyerno, ro mga layi, naging himo, ito ato niya gobyerno. Ay, siyempre, sundin nilang nato, bisan bayabag, si imo nga kabubuton, ay tumanon mo gilang, dahil rato yung sugo itlayi.
0: Eh, doon na, makuhan ka eh, maigo ka ta, defiance sa sangkalupol order ko no eh.
2: Oo. Oh. So, doon nilang rato nga maubra ko, may magtaw yung kita personal natong opinion. Ako niya taro personal nga opinion doon, o observation, okay. Saan nagkatabo.
0: Di ano ba rumiting it, Webeka? Agpilrica. Monthly ba? May meeting ng Webeka Agpilrica?
2: Webeka, huwag ito, Ecar 6 yung tabi ron.
0: Ah, Ecar 6 yung tabi ron. Huwag ito, Webeka nga to.
2: Huwag ito, hindi ba yan at ang pangalan nga Ecar 6 na tayo mo?
0: Electric Cooperative Alliance for Region 6?
2: Hindi, Electric Cooperative Association for Region 6.
0: Okay, so, ah, so Ecar 6 yung tabi mo. Pero ikar ba nag-meeting it monthly? Agarong, ano, Pilre, karong kabilugan nga Pilipinas?
2: May monthly meeting man kami, may monthly meeting man kami nga ginahiwat sa ating asosasyon. Ito kami usually gakita sa Iloilo. It mga general manager, mga board president na nag-istorya kung paano ma-proteksyonan man doon mga interes it ating mga member consumers. Ang ano man doon mga pressing issues nga kaya tabo sa ating mga enerhiya.
0: Pwede may kamo, di ba ka pasa man kamo resolusyon doong ECAR 6?
2: Actually, ay nagkuhan man kami karoon, nagkilita kami, ito ka to sa Manila, naghambay kami di karoon sa amon na congressman, na kay congressman Sergio Dagoo, APEC. Nga kung mahimo, ang bula o daya ay medyo bukon patas sa balarotang implementar. Kasi we should not encourage our citizens to be mendicant but we have to develop them as resourceful tapos productive citizens of this country. Doon na ramon na move.
0: Okay. Hopefully nga si Congressman Serge Dagoo ba matauan ni Taig Taupango dahil abo ka nagareklamo eh. Aga, may rason man. Aro mga nagareklamo matod.
2: Ay, buko niyang adit siya katon ba sa akil ko ng mga judges.
0: Bilog ka Pilipinas eh.
2: Oo, bilog ka Pilipinas. Doon wag lang na rin reklamo ng electric cooperative ay pagpang 122 si Saldi ko nga co-op.
0: Bicol.
2: Okay,
0: okay. Kwa na bido gagawa tay bi mat sa ginabasog ta baro mga elektriko o flex aklan akil ko. Ha? Moro gagawa eh.
2: Kami gapatuman yang kami sa mandato it ato ni gobyerno, tulod yan kita tanan ng distribution utilities, mga pribado man o mga electric cooperative. Gasunod yan kami sa mando it ato ng gobyerno. Ang sabay nga bukod yung electric cooperative ang mga pribado nga nga distribution utilities doon magreklamo kundi rato nagkunta ng mga citizens o mga asosasyon nga magpasa it petition sa korte gina-question na yung pagtataw it na yung 0.01 na charges sa ating electric bills para iayuda sa four-piece beneficiaries.
0: Aro mga local sanggunian, di ba? Dapat ng mga local sanggunian, arong mga sanggunian panalwigan, mag-pasat resolution, address sa House of Representatives. Nga, amindahan ng Iperalo, mag-pagsun na yung mga provision sa Iperalo.
2: Actually, abo nga ba iluhan o dapat amindahan sa aton nga Iperalo, medyong file man karoon do aton nga APEC.
0: Okay.
2: Galing ay siyempre iba abi ay wa pahalos it nagaka-interest na about sa subject matter di karuyon. Ang kabay sa raya nga rin nga sitwasyon ay mabugtaw man do atong ibang mga igmanghod ina sa Kongreso nga suportahan do aton nga amendment na gingduso it aton nga APEC ang Telreka.
0: Hindi nga siguro amendment yan dapat revision gid eh. Di ba, Torne?
2: Parehas man lang sa nag-judget, revision, amendment. Oo, hindi na rilisa o gina-amyendahan.
0: Agod na, may istoryahan ba ita bilog ta na? Bilog ta nga Iperalo, istoryahan ta na? Kung ano rin karoon doon dapat pamugon yun?
2: Dapat siguro i-improve natin doon sa generator side na aspeto. Ag pabaskugod man natin sa distribution utilities. Siguro amendahan man natin dayang sa transmission na kung siin ay kita ng mga member consumers ay huwagin kita i-control sa ginaintrahan niya kontrata it aton niya NGCP hanungod sa mga ancillary services na kung siin kung abat ay makikibot kita nga nagataas ng transmission charges na ginasukot ka aton ni NGCP dahil depende abi ron sa andang o ginakontrata nga ancillary services.
0: Private abi ra eh. Private corporation abi ron GCP.
2: So, doon ay, tres purandaya nga buwan niya ra ay nagtaasan na halos 1 peso. So kung wa kunta sa na nagpataas, ro gin na ba ikunta it atin niya sinibuktan it kuryente ni Akelco ay almost 2 pesos kunta nagnaba kita it almost
0: per kilowatt hour, taro na, per kilowatt hour.
2: Ngayon dyan yung nagnaba kita kumpara sa ibang electric cooperative nagpapaas ang sinuluktan. So medyo ginaswerte man kita iya sa probinsya Itakyan ngayon, bisan paalin, nagduburo atong na costas o cost in generation rate natin.
0: Okay. Sige. With that, GM, thank you again. Mensahe lang sa mga member consumer owners ni Itakyan electric cooperative. Sa isyo nga ra, kapingit sa isyo nga ra, ita, purpose nga raga na yung lifeline subsidy?
2: Siguro ako yung ginaayo sa ato ng mga member consumers no? Para mabawas-bawasan, bisan paalin, o ato nga ginaabaga, nga bagayran sa kuryente, kantabugan. Ay bantayan man natin ang isugid o i-report iya sa ato nga tayatapan, raya nga mga gapanakaw, it, kuryente, kay Akelco. Dahil kita tanan nga mga lehitimong gabayad itrayang kuryente kita karon gaabaga sa mga tinakaw manandang kuryente sa ibahan dubuis. Doon niya ang agayad-ayad nga agahon katong tanan.
0: Thank you kay JM Attorney Ariel Hipte Taklan Electric Cooperative. Alas 8:30 na oras sa tud kinyo ni dating kagawad Mila Innocencio Taiko ita barangay New Buswang. At ang oras ding ito, hatid sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na sa amon nga pagbalik. Hawanan din yung mga mensahe, opinion, reaksyon, pananawan. Pagkatapos siya mangkara, standby!
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: kahulugan kong gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami kinipikto sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatakas mga butika.
6: Beacon Funeral is now in Makato, Aklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
7: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod pagi hapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
12: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
11: Okay, pag-isturihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplement.

0: 1720 Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid nga sa gamat.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Kasanggamo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Balik sa aton kapag pangalagad, alas 8.45 na. Medyo pagpamate na kay Kuan, Engineer Tito Rodriguez. Yung nag smile, smile. Ag si Doktora Malo. Oh, good morning, Gida. Kinyong daywa.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Good morning, Jed.

0: blessed Saturday. Likewise, happy viewing, Ma'am Salome, Sulina, Sorilia, Bill, Yanueva, nga nakabiyo makaroon sa Rome, Italy. O nasa Italia. Kay Jojo Hopanda sa nang grupo na sa Tinigaw, na ipatring ng Nancy Igos, ng Josephine de la Cruz, ag ng Lilian Sablaon. Inasa po kay Jake, ag sa Buruanga, kay Lucas Kryl Ropa. Masaw-asaw nga morning man, kumare, kagawad, ag antipa, Nancy Soto Season. God bless man na sa Tambak. Kay dating Kapitan Toto Lando, nga nagapamati man makaroon. Thank you, Gid. Former Barangay Captain Toto Lando. Kay Ponong Barangay Lourdes Nene Reyes Itinigaw. Kay Sir Mario Torreya, happy monitoring man sa San Francisco, sa California. Ma'am Gima Tolentino, happy viewing. Ig Bata de Reyes sa California, happy monitoring. Ponong Barangay Bernabe Boy Aquino, kumusta basurahan, Kapitan Boy? Ah, mahumot yung dong dam site sa Bakhaw. Good morning. Todo greet mo daw si Mibicto de la Cruz Jr. alias Alog. Iya sa Clan State University, Banga. Thank you, Gid. Kay Mibicto de la Cruz Jr. Alias Alog na sa Iisyo, Banga. Kay Janos Reynado, una sa Barangay Tabaaw. Madam Bill Arsula, happy weekend. God bless sa Hong Kong. Jonelyn Vega sa Numansia, good morning to all daw. Good morning, have a great day. God bless you always. Mary, Baby Presel, Queenie, the whole... Ah, okay, sige. Kay Madam Priscilla Dador, oh, good morning. Kay Ariel de la Cruz Milgarejo, Chip, oh, good morning, Gid. Happy monitoring. Cloyd Beltran, Engineer Bernardo Biray, Moises, happy and blessed Saturday, Engineer. Kay Architect Arsenio Sacro, bising-bisi sana ng mga bonsai. Architect Arsenio Sacro, si inyo ng bonsai, Madam Margie Dorda Sacro. Oh, good morning, Gid. Pamilya Sacro. Kay Ma'am Lina Mercado, blessed Saturday man. Good morning. Happy viewing. Una sa Sydney, Australia. Ma'am Lina Mercado. Ma'am Hermie La Chica Ibrea, ma'am. Happy viewing. Una sa California, USA, Bujong Inday. Bugtaw ka na gali. Kay Lodin Shell sa Yapak. Good morning kay Jopi. Una sa Jopi's Bake Shop gali. Sa Jopi's Bake Shop sa Boracay. Una kay Lodin Shell. Ma'am Rosmilia Salim Sabaliero sa Quezon City. Nang Cristina Goboy Tambong. Agahon pa kitang pordoy. Ay, Diyos mio. Sir Ed Sabal, God bless you always man sa California, USA. Kay Auntie Dailin Ong de Felipe, good morning, Ed. Stay safe always man. Madam Auntie Dailin Ong de Felipe. JB Matore, ag sa grupo na asakwan, Old Buswang, kanay Giavel, Atina Ilis, Greenery Gray. Oh, God bless to all, ag mabuhay, Radyo Todo Aklan, ag sa imong programa. Likewise, JB Matore. Madam Catherine Ismail Almero, oh, good morning, Gid. Madam Beautiful, nasa naman siya. Kay Jupiter Igat, patami og liit 8th birthday sa mabuot ang mahugod niya Kapitanit Kabatanga Makato. Pero pagtami halin sa Barangay Council, it Kabatanga Makato. Halin kay Jupiter Igat. Ay, sino nga ni Kapitanit Kabatanga? Jupiter Igat, sino nga Kapitan ba't Kabatanga makaroon? Kay Nori Jerry Bukanit Mubo, happy viewing, viewing. Nung John Rupin, oh, good morning sa Bajangan. Have a nice weekend. All the best. Oh, good morning. Thank you, Gid. Nung John Rupin sa Bajangan, Banga. Kung ako roga boto, hindi on dapat iboto may corruption involvement. Sabag na igbata ni Dorayes. Kay J. Lord Ihoy, ang pamilya Ihoy sa Huyaw-Huyaw. Oh, happy weekend ko. Nag-shoutout sa mga kaibahan sa obra. Dahan yang kamutanan. Totoo, J. Lord Ihoy. Kay Ronnie G. Nicolas, namirjit, pag naglaban si Jess at si Arisco, championship, Gid. Ah, correct, Gid. May zero subsidy, gali, sir, dong mga senior. Haman amo nanay senior. Man. Pero kung magbayad, wangan ni 20% discount kasi anonym sa amon electric bill. Pas katulong jet kay sir. I ambagon niyo sa akil ko actually. Kung may ID man lang itagin na usoy eh. Ah, anang ID man lang. Kung gakonsumo yung mawit matsa 100 panaba yata yan eh. Ha? Hay ag indigent ha, indigent. Ginomay ko indigent senior citizen nga nagakonsumo ita 100 kilowatt hour panaba. Ag purpose beneficiary ka nga nagakonsumo 50 kilowatt hour pababa. Hay zero. A 50 man. O 50 man ko no. 50 kilowatt hour man panaba rong senior citizen. Indigent ha, senior citizen panaba. Hay may kwan man. Oh, certificate man ang inyong ginabuo karon sa DSWD ninyo sa munisipyo of indigency. I-submit nyo sa Kelco. Hindi man pwedeng idaro ay mandatory nga ni eh. Madam Bill Arsola, hindi pwedeng what discount. Dahil nga mandatory. Kay ni Ibel, oh, sa akon nga siksi nga inkampod sa Pasig. Oh, good morning gid, yung pinakasiksi. O nasa Pasig Market. Claribel Ibel Sausa. Madam Chimpo, Chili Timporaza, happy viewing man sa Thailand. Kagawad, dating kagawad Mila Tayko. Siya nung busy ra makaroon eh. Parang igto yata sa Iloilo to eh. Kaya Jeanette Riz. Oh, good morning. Madam Josephine Sistorias Valencia. Pa-shoutout ko sa unga ko una sa hugas ni Washington. Hawa man ni mo ginsambit doon anang agan ni Timo Unga. Kunsin o anang agan. Kay paring Lionel Valencia Vlogs, pre. Sa istansya, good morning, kid. May nag-abot ng artista. Artistahon. Ano na? Pilang kilowatt sa senior citizen sa do-qualify? 50 daw. 50 kilowatt hour pababa. Morning, kid. Basi, magka-konsabo rong magkampo na good masulo na narong aklan. Imor est, akong do west. What kunta sa western side eh buho sa eastern side o suporta sure win yung sanda eh hindi man na posible nga magmaurunong senaryo Mr. Junior Iges hindi pwede nga matuod nga hindi pwede posible matuod nga matabo ron actually abo man nga akanon nga nagapatit maurun nga senaryo nga maurun nga senaryo so tanaw naton sa basurod nga manginadlaw. Good morning, Jet. Shout out sa akong Auntie Nita Mabinay. Kaya birthday, May 3. Asa kwa, ninaga. God bless more, blessings to come. Aling kay Madam Maricel Tolentino sa Caloocan. At sa mga taga Palali, Panga, tay Pedro Navarra. Ang hinaga, birthday sa ang Lula Dingdong. 100 years old, ako Lula Hinaga. Lula Agnes Ubiaga. Niyon. Grabe si Lula ba? Centenarian ka na Lula Agnes Hinaga. Kay Johnny De La Cruz, una sa Libaco Public Market. Good morning, man. Bing Nalikatore sa Madalag. Paring Abilito Abel Prado De La Cruz, kagawad. Medyo pagpamati sa Brokdos. Dating kapitan. Manog kapitan. Ano manog kapitan? Wayat at plano to eh. Dating kapitan, Poblasyon Makato. Yopemio Tim De La Sena. Good morning. Wata kita gariklamo sa mga discount. Ngayon ito sa mga purpose. Ag senior citizen. Med mana para kandaron pero rubagain ay gina-charge tas sa mga consumers. Correct. Doon do problema. Kayang-kaya ron isubsidize si gobyerno kung buhinan niyang ro ginakurakot. Tama, kapitan. It mga corrupt ka politiko ag opisyalis si gobyerno. More power. Good morning, kid. Captain. Yopemio De La Sena kaya is member Nini Nerly Per Malino De La Sena na sa Poblasyon Makato. Carly Tornea Santiago sa Boracay, tama yung mga rundi, may nakon nga punto eh. Ay ginaabagat abitanan nga mga member consumer itakel ko eh. Ha? Rin nga ginatao sa mga purpose beneficiary eh. Ay, Diyos mio. Mr. Rex Masagnay, sir, good morning. Kay Giselle Igat Bilarmino, happy viewing, sir. Nasa Perth, Australia. Happy viewing. Advance ko na pala pagbati kay Mama. Happy 100th birthday. Mama Agnes, love you, gidma. Good health lagi po. God bless, man. Eh, mahal ko na pamasahin. Hindi mo makauli sa aklan, eh. Kay Madam Ellen D. Hosto. At Jyoti Madam Ellen D. Hosto ay. Good morning again, Madam Ellen D. Hosto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pares ko, Senyor Kabako, dagkabas ko, gatrabaho pa, pero gabatot pensyon kami nga mga nagaugod-ugod, nagasalig ito 5 nga pensyon sa SSS. Unfair man dapat, 2,000 ginubaragang 500 agod gahili summit. Eh, doon doon lagi abi. Doon na birong lagi sa riyang social pension eh. May nangani sa abroad na nanay, agtatay, pero may purpose lula nga ginabaton. Ay, hindi malang sa case mo, kabo-abo, gamaurang senaryo. Kabo-abo, gamaurang senaryo sa Pilipinas. Good morning. Ma-apply man ako for peace para makalibre bill. Ay, pwede. Pwede. Pwede ta, Monique. Mani, pwede, qualified. Morning, Jet. Morning man sa team Buboy sa Buko. Di sigid sa pamimigay ng masarap na taho. Sana all may taho. Morning man kay Gabriel Fernandez Jr. Kay Naididing Agtay Cesar nga nagapamati kunta makasamit magina taho nga ron jet nga ginapanupod ni Kapitan Buboy sa Buko. Grabe, may pataho, pataho ni Kapitan Buboy. Good morning kay Kapitana. Ay, kagawad Mila Taiko gali. Good morning ko no dating kagawad Mila Taiko. Good morning man kay Wingwing Erwin Mercado. Oh, ano ra Wing? Ano ginaobra ni Pinggoy nga ra? Ha? Ano ra ng kadramahan sa buhay ka ra? Oh, good morning kay Erwin ha. Wing-wing Mercado. Kay kagawad Jeriado, kagawad happy monitoring na sa Tinigaw. Kay Nung Liland Navarra Laurente. Captain Joy ni Maglunso. Kanamiton tilapia ka pa. Pero parid, dati 7K na taot DA o 5K, basi makarakunot, 2K lang. Rindo, wapak at idea kung pilagid. Dagi na taot Department of Agriculture. Kay Nung Lila, Navarra Laurente, hindi niya. Ora sa Mabini, happy monitoring man. Kay Nani Claire, kay Sir Lucien Choco. Nung Bini, La Serna, good morning. Kay Tutorix de Filipe, nasa pamilya de Filipe. Nainday, Violeta de Filipe. O, happy monitoring na sa Mabilo, sa angkat mga Dipilipe kay ex-Kapitan Rani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Captain Jane, sana all ko na may tilapia. Punamat ba lang? Di naman araw-araw may tilapia available. Hatamaan yang aga naurot na. Urot ko na taprito aga pinayukan nga tilapia. Oh, daywang adlaw nga tilapia. Pinayukan nga tilapia. Ag pritong tilapia. Victor de la Tonga, sir. Good morning, kid. Kay Madam Marilyn Alonso sa Silang, Cavite. Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning, Engineer. God bless you always, man. Ano ra? Buboy Magdaraog. Ano ra, sir? Hindi ko magets eh. Kung anong ibig sabihon dito eh. Dali lang yun. Ano ra? Kay Archie. Oh, good morning gali. Kay Archie Lanog Baltasar. Kay Nanay Ninita. Inagagaha ko no. Itsuga habang nagapamati. Good morning yun. Nanay Ninita Baltasar. Kay Archie Lanog Baltasar. Speaking it Baltasar, una sa Mubo. Sa akong manog kagawad nga classmate kasi Chari Baltasar Yap. Dong cellphone nga to nga nakita, nanda, napugot, nanda, na balik na sa Tag-Ana. Automatic, ha? Nag-agtoy doon Tag-Ana, na iuli na sa Tag-Ana. Oh, very good, kid. Kagawad to be, Chari Baltasar Yap, una sa Mubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mahaba-haba abing tagala kayo na yung arang resolution 594 at 595. Palunisan ko lang raha. Hambay ko, asa lang ako 9 abi. Dahil may importante yung hingabutan makaroon. Importante gina abi. Ngani, Tara nga, kita ang nabiling mga minuto sa so tangon ko, anay. Sa Lunes, ugaling bawion.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.

ay thank you kini sa opisina ita Barangay Affairs ha, ita Banwat Kalibo. Una sa opisina ni Mark Mitchell Silisi agay Toto Leonard Fernando Palmon Balgona the third. Grabe ta ba third imo nga kuana. Si third abi mo tawag gunda ay the third imaw. Pero anang bilog ka pangagan Leonard Fernando Palmon Balgona the third. Kapunyet, good morning, kid.

Update development kung mga nagkinatabo sa aklan sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan sa programang Todo Action. Si Kwan ito na maprograma. Si Bert Rolly Boy Herrera.

0: Nangin ka partner banwa sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Salagan ko bilog gapers at Radyo Tulo Aklan Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kinyo temporaryo. It mahida iton mahilwayon magagawang mga gahon it Sabado. Mayo dos kita, trabaho lang! Walang personalan! Banwang nagababati mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Makapasaway sa lipunan, may resma na Radyo Radyo. Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mag-abot ka. So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso.

0: ara present sa D3 Bayo, amunin nga tawag nga armas sa D3 Bayo. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bayo kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakteriya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bayo para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala amo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
1: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
0: amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo, no, bo tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
1: Mag-abot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones no, amo ni siyang imo nga appetite hormones no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag

0: adlaw-adlaw nga pag tumaros ang D3 Bayo, no? Ang D3 Bayo amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bayo compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mangabot ka.
3: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha, lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no. So sumungad daw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, haga yum-yum ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood yun eh, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no. Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: In short, Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Cool.
0: Kasi may iban, pareho lang man sila, Sir Boyon. Mm-hmm. Example, duha ka individual, duha mm-hmm. ka tao, pareho mm-hmm. lang man sila kapoy.
3: Mm-hmm.
0: Ang isa ya malipayon, ang mm-hmm. isa buringot.
3: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
3: Correct.
0: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya no? happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics.
3: Mm-hmm.
0: Nga kung example ah, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome,
3: mm-hmm.
0: nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid yung natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki na gid sa D3 bio, kinami nang tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
0: piki ina,
3: piki na,
0: no? Kag kung naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigeon lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 bio kag Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kag ang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Da-da-da. But let me sing, can I have a big time? You got a bone.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Ildero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, patatak na vara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: radyo. Todo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arang ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta, basta.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, itong pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinyula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinyula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Oo. Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gandhi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
9: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may

0: pare, kita ginatawag nga collagen and elastine, no? Mm-hmm. Mga component
1: ni sa
0: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, mm-hmm. ini naman si elastine ga-provide sang elasticity.
2: Mm-hmm.
0: Ginataki ni Sir Kevin sang oxidative stress. Mm-hmm. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays, kid Sir Boy, sang adlaw mo, ining grabe, kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, gadula man. So, gravitational effect. Hmm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. Hmm. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yan
2: kulong?
0: Eh.
2: Kulong, hindi man kulong si Pilo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
2: Lapitan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abaga istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
2: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein.
0: Protein.
2: Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Gasi ka mantis si, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag.
1: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
0: Dasig mag-ayo.
1: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
2: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
1: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula ang iyagali nga ano production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya, pigaw na ang pag produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
1: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
0: Oh.
1: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
1: Vitamin A, vitamin C.
0: Gusto!
1: No? So ang ining mga vitamins,
0: small amounts.
1: No? Uh-huh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
1: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, amin ko.
2: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
0: mga. Akong babae.
2: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
2: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na ganyo.
0: Si Lia, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok.
2: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no. Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay naman ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin disease makas DTX beauty soap ka. Regarding beauty proper, may

0: a super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, mm-hmm. ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Mm-hmm. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
0: Swabi.
1: Pero mm-hmm. kung may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, mm-hmm. may atag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
0: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang bulubad yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang

0: Clinic DTX 500 herbal oil. Mm-hmm. Manami siya kay pagbutang mo sa imong nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung plan, nakikits ang muscle mo.
1: So, sakto lang init, kampiyon.
0: Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkat to sa panmasya. Pagpuli, na hindi ng bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapantanting aparte, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang mga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, Da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapan nami imo memory, ginapan nami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-gatawag, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga nami gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permi, no. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 2 po tayo sa buwan ng Mayo taong 2026. At kami, ang inyong tagpagbalita, Katodo Kirby Revesencio.
2: At Katodong John Lester Galigaw.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website ang www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline sa ating balitang lokal, mga residente ng Barangay Badyo Numansya naghain ng petisyon para sa agarang relokasyon ng dump site.
0: Todo Balita.
2: Samantala, Nico at Delivery Room sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital pansamantalang isinara para sa disinfection.
0: Todo Balita.
1: Samantala, 15 hanggang 17 farmers at Fisher Fox Group sa Aklan nabigyan ng farm machineries.
0: Todo Balita.
2: At driver na umano'y nakatulog, minamaneyong sasakyan, bumaliktad at bumangga sa dalawang tindahan sa bayan ng Altabas.
0: Todo Balita.
1: Headline sa ating balitang regional, Iloilo City LGU, pinalakas ang serbisyong panlipunan, cash aid sa PWDs at senior citizens ipinamahagi.
0: Todo Balita.
2: At OWA Region 6 tumulong sa higit 313 na OFW mula sa Western Visayas at Negros Occidental na makauwi sa bansa.
0: Todo Balita.
1: Dako naman tayo, headlines sa balitang nasyonal, NBI nagrekomenda ng kaso versus BP SAR, grave threat at sa sedition rap is sinampa.
0: Todo Balita.
2: Nakaugnay na balita, AFP nilinaw ang panig sa isyong hitman na inugnay kay Vice President Sara Duterte.
0: Todo Balita.
1: Samantala, 2 Amerikano patay sa engkwentro sa Negros Occidental. US Embassy naglabas ng security alert sa Pilipinas.
0: Todo Balita.
2: At Senador Rafi Tulpo nagbabala sa lumalalang pang-aabuso sa mga OFW at illegal recruitment.
0: Todo Balita.
1: Sa ating headlines, balitang international, Donald Trump hindi kumbinsido sa peace offer ng Iran.
0: Todo Balita.
2: Kakaugnay na balita, Pangulong Donald Trump nagbanta ng troop cut sa Europa sa gitna ng tensyon sa bansang Iran.
0: Todo Balita.
1: Headlines, balitang sports sa balitang pampalakasan, Pacquiao pasok sa US National Boxing Hall of Fame Class of 2027.
0: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, aktor na si Ricky Hell muntik sumuko sa showbiz.
0: Todo Balita.
1: Sa ating business news, taas presyo sa mga produktong petrolyo muling nakaamba sa susunod na linggo.
0: Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan, sakit sa puso, cancer at stroke nangunguna sa mga sanhi ng kamatayan ayon sa PSA.
0: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na, dako naman tayo detalye balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Nagain ang petisyon sa lokal na pamahalaan ng Numansya ang mga residente ng Barangay Badyo para sa agarang paglilipat ng alokasyon ng kasalukuyang dump site sa kanilang lugar. Sa isang liham na naka-address kay Municipal Mayor Rogelio Enero II, ipinahayag na mga lumagda ang kanilang matinding pangamba sa patuloy na operasyon ng dump site, lalo na matapos ang umano'y insidente ng pagsusunog ng basura. Bukod dito, ibinigit din ng petisyon na ang lokasyon ng naturang dump site ay malapit sa mga kabayan. Iginiit ng mga residente na ang operasyon ng dump site ay dapat sumunod sa Republic Act No. 9003 na may nagbabawal sa opening dump site at pagsusunog ng basura at naguutos sa lokal na pamahalaan na magtayo ng sanitary landfill na sumusunod sa environmental standard. Samantala, sa panayam ng Radyo Todo kay dating mayor at kasalukuyang SB member Jezreel Templonuevo, sinabi nitong wala pa umanong angkop na lugar sa ngayon na paglilipatan ng mga lokal na pamahalaan. Sa kabila nito, umaasa ang mga residente na sa pamamagitan na ang kanilang petisyon ay mabibigyan ng agarang aksyon ang nasabing problema upang maiwasan ang posibleng masamang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran.
0: Todo Balita.
2: Samantala, naglabas naman ng anunsyo ang Dr. Rafael S. Tumbukan Memorial Hospital na pansamantala munang isasara ang Neonatal Intensive Care Unit or NECO at delivery room simula Mayo 1 para sa ilalim o isailalim sa disinfection at infection control measures. Ayon sa abiso, pansamantalang hindi tatanggap ng bagong pasyente ang NECO at magkakaroon din ng limitasyon sa mga transfer. Kasabay nito, hindi rin muna tatanggap ng mga normal spontaneous delivery or NSD ang pasilidad habang isinasagawa ang proseso. Layunin ng hakbang na mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang posibleng pagkalat ng impeksyon para sa kaligtasan ng mga pasyente, mga bagong silang nasanggol, staff at iba pa. Sinabi rin ng mga ng pamunuan na mahigpit na ipinatutupad ang infection control protocols habang isinasagawa ang sanitation. Samantala, maglalabas ng karagdagang abiso ang ospital kapag natapos na ito at kung bubuksan na muli ang nasabing serbisyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, naging benepisyaryo ang 15 hanggang 17 farmers at fisher folks organization sa lalawigan ng Aklan ng iba't ibang makinaryang pansaka mula sa complex sa Capitol Site Kalibo noong Abril 29, 2026. Kabilang sa mga pinamahaging kagamitan ang rice repair at treasure water pump, solar water pump, cultivator, knapsack, sprayer, baroto at iba pang makabagong kagamitan para sa produksyon ng palay, mais at iba pang pananim. Ayon kay Engineer Alexis Apolonio, ang mga organisasyon ay nagsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist Aklan upang mabigyan ng makinarya at dumaraan din ang mga ito sa masusing pagsusuri upang matiyak na ang kwalipikadong grupo lamang ang magiging benepisyaryo. Samantala, mas nakalaang humigit kumulang 15 milyon pesos kada taon na pondo ang tanggapan para sa pagbili at pamamahagi ng mga makinaryang pang-agrikultura bilang suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balitang lokal, bumaliktad naman ang isang SUV matapos bumangga sa isang tindahan sa barangay Kabugaw, Altavas, madaling araw nitong Mayo 1. Sa inisyal na impormasyon, galing sa siyudad ng Iloilo ang SUV at pauwi na sana sa Katiklan, Malay. Lumabas sa investigasyon na nakatulog umano ang driver habang nagmamaneho. Dahilan upang bumangga ito sa isang tindahan. Dahil sa lakas ng impact, tinamaan din ang isang Suzuki Ertega na nakaparada sa gilid ng bahay, saka muling sumalpok sa isa pang tindahan at sa poste hanggang sa bumaliktad ang sasakyan. Maswerte naman na walang naiulat na nasaktan sa nangyaring insidente. Nagkasundo naman ang magkabilang panig kaugnay sa nangyari kung saan sasagutin ng driver ng sasakyan ang mga pinsalang idinulot ng aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:43 sa Dako naman tayo, detalye balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Patuloy na pinapalakas ng lokal na pamahalaan ang paghahatid ng serbisyong panlipunan sa mga residente ng Iloilo City sa pamamagitan ng pagbibigay ng panlipunan sa mga residente at tulong pinansyal sa mga person with disabilities o PWDs at senior citizens. Ayon kay Joy Gorzal, tagapagsalita ni Mayor Raisa Treñas, nasa 2,000 PWDs at 1,000 senior citizens ang target na mabigyan ng 1,000 cash assistance mula sa lokal na pamahalaan. Sinabi ni Gorzal na naipamahagi na noong nakaraang linggo ang tig 1,000 pesos sa 900 indigent PWDs mula sa mga distrito ng Haro, La Paz, Lapus at Arevalo. Dagdag pa niya, sa Mayo 5 ay nakatakdang ipamahagi ang ayuda sa mga benepisyaryo mula sa Molo, Mandurriao at City Proper. Ayon sa opisyal, maaari ring lumapit ang mga benepisyaryo sa Atipan Care Center para sa karagdagang serbisyo tulad ng therapy kung kinakailangan. Maaari rin silang humuling humingi ng tulong tuwing tatlong buwan.
0: Todo balita.
2: Sa ibang balitang regional, tinulungan naman ng OWAR Region 6 ang mahigit 330 na Overseas Filipino Workers or OFWs mula sa Western Visayas at Negros Occidental na nagtatrabaho sa Middle East upang makauwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon kay OWASIC OIC Regional Director James Mendiola, simula Marso 4, 2026 ay nagtalaga na ng mga tauhan ang ahensya sa mga paliparan, kabilang ang Iloilo International Airport at Bacolod to Silay International Airport, upang tumulong sa pag-asikaso ng mga dumarating na OFW. Batay sa talaan, sa 330 na OFW na nakauwi, 7 ang mula sa Aklan, 207 sa Negros Occidental, 61 sa Iloilo, 17 sa Antique at 11 sa Guimaras at 10 sa Capiza. May 26 pa na na-stranded sa Maynila, ngunit nagdesisyong hindi na bumalik sa trabaho sa Middle East. Karamihan sa mga OFW ay nagmula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait at Qatar. Tiniyak ng OWA na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga returning OFW, kabilang ang pag-asikaso sa kanilang biyahe, reintegration at iba pang serbisyong kinakailangan sa kanilang pag-uwi sa bansa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:46 sa Dakar man tayo, detalye balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng tatlong bilang ng grave threat at isang bilang ng inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng umano'y pagbabanta niya laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi kasi tinanggap ng NBI ang paliwanag ng Vice Presidente na conditional lamang ang naging threat to kill nito. Ayon sa NBI, malinaw umano na konteksto ng kanya mga pahayag na may intensyon itong manakot at magpahiwatig ng seryosong pagbabanta. Bukod dito, inirekomenda rin ng ahensya ang kasong inciting to sedition kaugnay ng mga pahayag ni Sara Duterte noong Oktubre at Nobyembre 2024 na naging online press briefing kung saan binanggit nito ang matinding galit sa gobyerno at mga opisyal nito.
0: National.
2: Sa kaugnay na balita, nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang panig kaugnay sa isyong umano'y pagkuha ng hitman na nainiugnay kay Sara Duterte. Ito ay matapos mabanggit sa pagdinig ng House Justice Committee ang posibilidad na nakausap umano ng Vice Presidente ang isang hitman na mula sa kanyang security protection na binubuo ng mga aktibo at retiradong sundalo. Ayon sa National Bureau of Investigation or NBI, isa ito sa mga angkulong sinusuri kaugnay sa naunang pahayag ni Duterte na naglalaman ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Marcos at Martin Romualdez sa inilabas na pahayag. Iginit ng AFP na ang nasabing aligasyon ay hindi sumasalamin sa buong hanay ng militar. Binigyan diin ng grupo na nananatili silang profesional at tapat sa kanilang tungkulin sa ilalim ng umiiral na batas at konstitusyon.
0: Todo national.
1: Samantala, naglabas ang US Embassy sa Manila ng security alert para sa kanilang mga mamamayan na nasa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkasawi ng dalawang Amerikano na naganap na inkwentro ng mga sundalo at mga rebelding grupo sa Toboso, Negros Occidental. Nakasaad sa security alert ang mga lugar ng Leyte, Mindoro, Negros at Samara. Pinayuhan nila ang mga mamamayan na nasa bansa na sumunod sa mga isinasaad na nabatas. Nagugunitang kabilang ang dalawang US citizen na sa 19 na nasawi na magsasagawa ng operasyon ang Armed Forces of the Philippines laban sa mga miyembro ng umano'y New People's Army sa Barangay Salamanca noong Abril 19.
0: Todo national.
2: Nagpahayag naman ang pangamba si Senador Raffy Tulfo sa patuloy na lumalalang pang-aabuso sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa kasabay ng epekto ng krisis sa Middle East at dumaraming kaso ng job displacement ng mga overseas Filipino workers. Sa pagdinig sa Senate of the Philippines, binigyang diin ni Tulfo na maraming job seeker ang napipilitang tanggapin kahit ilegal na trabaho dahil sa matinding pangangailangan sa kabuhayan. Ilan sa mga kasong inilatag sa pagdinig ay ang mga kababaihang na-recruit bilang massage therapist sa Malaysia, ngunit nauwi umano sa pang-aabusong sitwasyon. Nabanggit din ang mga pangakong trabaho sa Japan at Canada na kalaunan ay nauwi sa panlilinlang at illegal na recruitment scheme. Ayon sa senador, patuloy pa rin ang ganitong mga insidente sa kabila ng umiiral na mga batas laban sa illegal recruitment at human trafficking. Dahil dito, nananawagan siya ng mas mahigpit na parusa laban sa mga sindikato at individual na nasa likod ng mga naturang krimen.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, ibinunyag ni Batangas Representative Leandro Labiste na umano'y Executive Secretary Ralph Arecto ang humaharang sa pagsisikap ng ilang mambabatas na itaas ang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa isang mensahe, giniit ni Labiste na nararapat lamang na pangalanan ang mga umano'y hadlang sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa gitna ng selebrasyon ng mga araw sa mga manggagawa. Ayon sa mambabatas na ipasa na sana sa Kongreso, ang panukalang padagdag minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Ngunit umano'y pinigilan ito matapos sabihan ni Recto ang Senado na huwag ipasa ang naturang panukala. Si Recto ay nagsilbi pa umano noon na bilang Secretary of Finance. Dagdag pa nila Viste, may panukalang batas din si kamanggagawa Representative Eli San Fernando na naglalayong buwagin ang provincial wage rates.
0: Todo national.
2: Sa pinakauling balitang lokal, tinatayang isa hanggang dalawang tropical cyclone ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Mayo ayon sa ulat ng Pag-asa. Ayon kay weather forecaster Liane Loreto, karaniwang ang mga bagyong nabubuo sa panahong ito ay nagre-recurve o lumilihis ng direksyon kaya hindi direktang tumatama sa bansa. May ilan din umanong dumaraan sa bahagi ng Central Philippines bago tuluyang lumabas ng PAR. Kung sakaling mabuo ang mga susunod na bagyo sa ngayong taon, ang susunod na mga pangalang gagamitin ay Caloy at Doming. Samantala, nagbabala rin ang State Weather Bureau na magpapatuloy pa hanggang unang kalahati ng Mayo ang mainit at tuyong panahon sa bansa. Kaya pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa posibleng epekto ng matinding init at dehydration.
0: Todo national.
1: Alas 11:52 sa Dakar naman tayo, detalye balitang international.
0: Todo international.
1: Hindi kontento si Donald Trump na sa pinakahuling peace proposal ng Iran sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Trump, hindi katanggap-tanggap ang kondisyon ng Tehran kabilang ang pagpapaliban ng usapin sa nuclear programs pagkapalit ng pabubukas ng Strait of Hormuz at pag-alis ng US sanctions. Sinabi rin ng Pangulo na may hindi pagkakaunawaan sa liderato ng Iran na nagpapahirap sa negosasyon. Kabilang nito, nananatiling bukas ang diplomasya, ngunit iginiit ni Trump na handa ang Estados Unidos na gumamit ng mga matinding hakbang kung mabigo ang usapan.
0: International.
2: Sa kaugnay na balita, nagbanta naman si US President Donald Trump na posibleng bawasan ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa bansang Germany, Italy at Spain dahil sa umiiting na tensyon kaugnay ng sigalot sa bansang Iran. Ayon kay Trump, nire-review na ng Estados Unidos ang deployment nito sa Europa at posibleng ipatupad ang troop reduction sa mga bansang ani ay hindi sapat ang suporta sa kanya, sa kumpanya o sa kampanya ng US. Naging mas miinit ang usapin matapos batikusin ni Frederick Merz ang estratehiya ng Amerika laban sa Iran na sinabing kulang ito sa malinaw na direksyon. Sa kasalukuyan, libu-libong US troops ang nakadeploy sa naturang mga bansa, dahilan upang mabahala ang ilang European allies sa posibleng epekto sa seguridad at military cooperation sa rehiyon.
0: Todo international.
1: Sa detalye nating balitang sports sa balitang pampalakasan, nakatakdang tumanggap ng isang parangal si Manny Pacquiao matapos na mapasama sa Class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Kinumpirma ang naturang pagkilala sa ginanap na 3rd Pacquiao Elordi Awards Night sa Maynila. Itinalaga si Pacquiao bilang main event inductee sa mga pinakamataas na pagkilala ng organisasyon. Nauna na rin na ipasok sa Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025, patuloy ng patunay ng kanyang natatanging ambag sa mundo ng boxing. Kilala ang People Champ bilang nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng may 12 Major World Titles sa kanyang pangalan. Inaasahang dadalo si Pacquiao sa induction ceremony na gaganapin sa April 25, 2027 sa Montebello, California.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At dako naman tayo para sa balitang showbiz. Inamin ng aktor na si Enrique Gil na dumaan siya sa puntong gusto na niyang iwan ang showbiz dahil sa sunod-sunod na pagsubok kabilang ang pandemya, ABS-CBN shutdown, hiwalayan nila ni Liza Soberano at pagpanaw ng kanyang ama. Ayon sa aktor, nawalan siya ng gana noon at mas piniling tutukan ang pamilya at negosyo. Pero kalauna na, bumalik din siya sa pag-arte dahil ito umano ang kanyang tunay na passion. Sa ngayon, bukas si Enrique sa pag-explore ng bagong roles tulad ng comedy at action. Tungkol naman sa kanila ni Liza, aminado siyang may paminsan-minsan pa rin silang komunikasyon at buong suporta siya sa Hollywood journey ng aktres. Sa usaping pag-ibig, sinabi niyang hopya pa rin siyang muling magmahal matapos ang matagal na panahon na nakatuon sa kanilang love team.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:56 sa dako naman tayo detalye business news.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na maaaring muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo dulot ng patuloy na paghina ng piso laban sa dolyara. Batay sa paunang datos mula sa Minplats of Singapore, inaasahang tataas ang presyo ng diesel nang umigit kumulang piso hanggang 3 piso kada litro. Habang ang gasolina naman ay maaaring madagdagan ng piso hanggang 2 piso kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nagpapakita na ng upward trend ang galaw ng presyo ng langis na sa pandaigdigang merkado. Mga maaaring magdulot ng panibagong oil price hike sa mga susunod na araw. Dagdag pa ng DOE, hinihintay pa nila ang final na resulta ng trading hanggang ngayong Biyernes upang makumpirma ang eksaktong adjustment sa mga presyo ng langis.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan, iniulat ng Philippine Statistics Authority na nananatiling pang-unahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas ay ang sakit sa puso, cancer at stroke batay sa datos mula Enero hanggang Oktubre 2025. Nanguna sa listahan ang ischemic heart diseases o sakit sa puso na umabot sa 100,958 ang kaso o 19.8% ng kabuuang bilang ng mga nasawi. Sumunod ang neoplasm o cancer na may 58,656 na kaso o katumbas ng 11.5%. Habang pangatlo naman ang sa cerebrovascular diseases o stroke na may 50,453 case na katumbas naman ng 9.9%. Kabilang din sa mga nangunguna sanhi ng pagkamatay ang pneumonia at diabetes mellitus. Ayon sa PASA PSA, alos hindi nagbago ang ranking ng mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, ang naturang datos ay pansamantala pa lamang at maaari pang magbago sa ilalabas na final data sa taong 2027.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:59 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Guts, Healthy Life. At ang aming website, ang www.radiotodo.ph. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodo Kirby Revesencio.
2: At Katodong John Lester Galigaw ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kita.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, punto alas 12:05. Standby sa ating pagpangalagad, programang Todo Aksyon.
0: Todo Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: Kaya dayat nga otro adlaw sa ato mga pinarangkang at nagpamati, nagkapadaya kita sa kahanginan programa ang Todo Aksyon. Sa aton nga weekend presentation at aton nga pagpangalagad. Temporaryo kita mga abyan nga magkapangalagad sa makaroon nga Sabado nga adlaw. Bihap ni Katudong Rinald Bandiola. At naman si Katudong Rolly Boy Herrera. Nag-aagdag, nagadapit. Ito nagmayad ay nga pagpamati sa itong mga pinalanggang at pagpamati. Sa magkaroon natin nga pagpangalagad, trabaho lang, walang personalan. Ano natin sa Master Control Broadcast Engineer Ding Dong Robiso. With Broadcast Engineer Heranio Misina. And of course, pag-ibang kita mga abiyang kung ating partner sa field, sana natipon yung mga police report, mga follow-up. Ang development mga abiyang sa pila ka mga insidente, aksidente. Nga nakilamuya sa aton nga probinsya, Daklan, Basin, Police File, Sun Inside Story. With Katudong Kirby Revision Show.
1: Todo Aksyon.
0: Mostarong aton nga mga pinalanggang at tagpamati sa magkaroon nga isbandong at law.

0: kabarangayan Kabanuhanan ag sa Kutob sa Malabutan itaton nga pagpangalagan. Sabay unta nga main matalunsay rong inyong Sabado, rong inyong weekend. Aman laban kara ro iba kara nagaadto sa mga beaches or mga baybayon. Sa mainit nga panahon. Pang weekend sa magkaroon, siyempre, banding-banding with the family. At aton nga mga pumuyong aklanon sa scene para maka kwan man, maka panibagong binyo. Aksyon! Ano anda karang nga pamilya deras mga abyan sa mga resorts deras sa Islat Boracay po dahil sa ginatawag nga La Boracay. Nakapamulya sa aton nga ginapabugag nga Isla It Boracay. Sa aton nga mga tagpagamati, mga taga-subaybay, kapinpay na sa ano ganing lugar do ako, akong nga rang ginbakasyon ha, matya mabuhay yun, pilang dagon nga wao na kabakasyon ha. Alin to, mutag ba ito nga lugar? Di ganit lugar nga to ni Paring Emerson Taunan man. Parong bagay nga ito nga ginatugugan ko, nga ginabakasyonan ko. Paring Emerson Taunan, migo ko sa malayo. Ambot, kumusta ko na nakarang, kwan, medyo may report ako nga nabaton. Medyo nagtaas rung anakarang ranggo nasa local government unit at Banwait Malay. Ang paring Emerson Taunan ha. Asa nang bilog nga pamilya. May mga binukot abi sa runa kapin pa ko na ng mga mandagro may nigtan. Nabugang-bugang manana ko gisa dati no. Ako nagabugang pamakon ni Maura. O basi ibaro anang ginabugang sa makaron. May puwersa pa parikoy ha. Paring Emerson may puwersa pa. Ay, balos, boss, kita mo ga-monitor ginman. Ina, parang ako nga hawla sa nalikod ko eh, mga payag-payag sa printe. Nami, rika ito, magkubkoob, magpupanago. Ay, kung ikaw at rika ito, awagin imo, it may makita nga particular nga nakakilaga kimo. No? Di ba? Kahit timingan kung gano'ng mga adlaw nga dapat nga mabisan na overnight yan, no? Di ba, paring Emerson, no? Kasi mabuhay-buhay nga wag na kukawarang to sa balusmos. Sa aton nga mga drivers at tricycle, mga L300 van drivers, multi-cab drivers, mga driver at mga bus, Mayo 17, oh, kita mo gilang ron. Anong adlaw ron? Mayo 17 is, wow, Sunday. Pwede. Marikoy, pwede, Sabado. Pero makon ako ma-overnight ako Saturday. No, Sabado afternoon, no? Saturday afternoon at 16. No, pwede ako ka-take off, no? Overnight ako para 17. Ay, siyempre pista na. Siyempre pagkahapon, it's 17, de uli gon. Pagka 18, Lunes, de balik sa trabaho naman. Ha, amang prekoy at mga binukot mo na nga mga hinigtan na. Hinigtan sa nga ginamiin-mina, ginanawa, ginanawa ng tabi nga, kaya may ginatigataan, ginimaw. Naglaban-laban mga dagko nga isda nga ni Hao, rungkong rin na ginatawag ang octopus o kungita. Na, maabuin na sana nga area. Kanami ito, bisan tando, ay yan, okay na ako karoon. Mudlay manabi mag-ihigop, ito yung ginatawag nga nga manaman ni Joe mahumukumok. Nagabaho ang tiyan. Aga mag-aoy, ag mahapo. Kung mga duay-duay, nga ay okay ta. Mas nami pagani, drong duay-duay. Maka, kung ka pa, maka-save ka na, ma-enjoy mo pa. No, thank you again. Parang Emerson Taunan sa imong invitation by May 17. Kapiestahan it Barangay Balusbos sa Banwa it Malay. God bless yang sa imong bilog na pamilya na parekoy ha. At anabi nga itong sulumente nga gwapa nga o nga. Ay, nag-asawa. Tagali-ulihin ko tanda ito pag nakita ko. Ha? Ang bilis naman. Nakikita ko pagkat kay Skwila pa iya sa Kalibo. Ulihin ko nakita. At then nakita. Ah! Diba? Amo. Agagwapa-gwapa at pamanoan ng mga karanay pa rin. Manason! Ay, nakasawa o tayo mawe. Basta gwapa gani, daligid magkaasawa. Alright, tali na ito nga pagkatawaan ni Tiyon Taupangon. Magkaroon nga labaw ay si Honorable Mayor Joris Bautista Socromangabian. Anang ipatawag rong kontraktor rong Rotaflex. Next week ha? Medyo natago pang danabi nga mahinay tanarong construction. Alat anang nga prinumisa si ni Mayor Joris sa aton nga mga negosyante nga nagpasiguro nga kunsan ugit sa nga isaylo sa aton nga bago nga public market. Una, last February, no? Bugan ni February. Tapos naghimo man nga Marso, naghimo man nga Abril. April, Mayo man kuno hay nano man dali lang malantas ng Mayo nga raho. Ano ba karon ay? Mayo 2 oh. Mayo 2 yun magkaroon ay si SB member Ronald Martin naghahamba nga duda ako nga makasailo sa nasa bugan nga nga Mayo. At tama tay hamba ni SB member Ronald Marte. Mana isugay ko pa mana ro ang bagay mana no kung makasailo sa tama na sa bugan ni Pebrero. Raya nga bugan it Marso. Ay, hasta magkaroon abot-abutan ganyan ng Abril ag Mayo, wag yapon. Ay, natupang lang nga medyo sangkurot sudat aron nag-aobra nga mga trabahante. Rotaflex. Kamao labi sa tanan nag-awat it arong pag-demolish katong unang nga gin construct. Kaya mga lamisa sa sugod nga tuman kakitid. Pang demolish to, ginpang gubato, ginpang ginpang kakasa to, gin island pa ni Bago. Ay magkaroon na ay nagasukot, bago na mo, bago haramara, bago nga siya, mga changes ha. Karoon naman yun, ano nga bago nga ginahamba nga changes ko no, sa mga kwan, mga components. Pero kinangan ay madugangan. Rong pondo di karon sa ginbago. So yun rong dahilan mga abian nga ipatawag rong kontraktor o Rotaflex ni Mayor Joris Bautista Socro. Sa masunod nga Domingo mga abian or next week. Alright, presentar ng darong bag-o na disenyo mga abyan or design. At para maklaro kung haman kahinayrong pag-construct ato nga public market. Si Mayor Tanarong na butang sayang agang sa promisa man kung aton nga mga karang at na nasabit nga kontraktor ang ruta plexo. Imaut na butang sayang agang medyo imaut na papahiya sa aton nga mga negosyante. Ayro mga aro aton manabi nga rang matawag na aton nga kontraktor nga pinasalig man nga pinasalig. At the end of the day haron ho. Abot-abotan nyo mayon magkano giapong. Amo bang nanday presentarong na ta bag-o nga disenyo man it mga components sa sugod ko aton nga public market. Opo, hay na anong nga sistema gun. So tan-awon ta kun ano matabo. Ayro ng kumpirmar ka ato mga abyan ha. Nagkataliwan nga daw ang makaroon din kumpirmar pagid naka-assign nga site engineer at LGO Kalibo sa bag-o naton nga gina-construct nga public market.
1: Toto Aksyon.
0: Istoryahan tanong riya sa ato nga pagpangalagad sa pihak nga bahin. Yan kumpirmar man ni Honorable Barangay Captain Victor Bong Crispino at Barangay Badyo. Ya, tapos mga abyan nga magpadayasan da it petition letter address ka kay Honorable Mayor Ogi Enero at mismo sa aton nga Vice Mayor at Banwat naman siya si Vice Mayor Sindon. Until now, mga abyan, wapasan dat may nabaton nga response. Para nga istoryahan, mga abyan, rong natuoy sa operasyon kung aton nga dumping site. At LGU naman siya. Napahamtang ina sa bahin at Barangay Badyo. Lagi na kamagakaan at mga residente. Kasi ag umag-awas yun ang basura ni karon sa nga temporary nga dumping site o matawag nato nga controlled landfill. Landfill mga aban or landfill. Ag magkatao pa itas health hazard sa aton nga malapit nga mga residente sa nasambit man nga barangay.
1: Toto Aksyon.
0: Samtang umarangka daon rong Kite Festival 2026 at aton nga local government unit it Banwa it Kalibo ayakit pangunahan gin ni Honorable Mayor Juris Bautista Socro and Honorable Vice Mayor Giloy Apile Piero Kimpo. Matsaday wat aka mga opisyal at Banwa it ba Kalibo kay naroon nakita ko ito sint aron mga miyembro at sangguniang bayan. So, na ato niya taga Municipal Tourism ito. Ato niya taga Barangay Affairs ito. Ay, the rest member of the sangguniang bayan sint kamo pag-ugan ay.
1: Toto Aksyon.
0: Kwanyo na, nagkinasadya untuk ng mga kalibunon to, kapin para mga inunga. Dahil sa rin competition, mga abyan, it's saranggulan ni Pepe. Matayog ang lipad ng saranggulan ni Pepe. Ngayon, manwarong mga aktibidad makaroon ng adlaw. Ay kagabi nangin ba dinagago man kunurong konsyerto ina sa aton nga ng Ramos Park. May nagkagalipong nga ginbuligan ko aton nga mga miyembro at mga kapulisan para nga madaga sa ospital. O dahil sa makaabo sigurong tao nagadutan yon. Siguro naka siguro nasa pocket itong sambilong at dagaga abang man sa pagtanaw at konsyerto nasa Guding Ramos Park. Pero matalon sa'yo mga abyan, nga matawahay ha. Para special order situation is concerned during the concert sa ato niya Guding Ramos Park. Na tawan gid it ano ba gara intawan gid it hugar aton nga gobernador ko aton nga probinsya kan para sa aton nga mga pumuyong aklanon
1: aksyon
0: oy happy viewing no again sa kay Reggie Rebocan good non katodong role shout out kay Willie Malapad Heber, Augeber, Giovanni, Michelle, Joan, Junjun, Hilo, Arnel, at Barangay Mubo. Taga Mubo, gali. Ay Reggie Rebocan, no? Andras, no? Nga taga Barangay Mubo, good afternoon kita. Gapamati sa Radyo Todo. Doon banwarong aton nga tawat ito pangon nga mga headlines siya sa aton nga pagpangalagad. Balikan naton ng mga detalye. No? Ito aton nga mga headlines matapos kila marupila ka mga panumdam sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robes. Oras sa Pilipinas, alas 12:24 ang oras sa ginatod katon it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako, ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic.
5: Kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you kid sa aton yung mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Siningati On.
8: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
11: DTX 500, alaga ng iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansa Sumag, isda ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo Aksyon! Todo Aksyon!
0: Okay, so balik kaya sa ato nga pag-apangalagad. Programang Todo Aksyon sa gihapon ninyo ginapamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. No, happy viewing sa kay, what is this? Mi Villaruel, no? Shout out po sa Capitol Estancia Jan, always listening. Kay Gabriel Fernandez Jr. from Mi Villaruel. And of course, kay Ding Dong Oboyes Villosilio, inasa Tondo Manila sa bilog nga pamilya nga nagapamati man makaroon nga hapon iya sa aton nga pagpangalaga.
1: Toto Aksyon. Toto
0: Aksyon. Well, kaya na idaha kita sa aton nga Aklan State University Kalibo Campus, particular sa football field, no, at Aklan State University. Dahil di karon mga biyagit pati kayo nung gingamit nga binyo para sa kahit festival competition nga kusin may 29 tanan, no, sa up-at ka mga kategori 29 tanan ng mga participants nga nag pasakop sa nasambit nga kahit competition or saranggula nan para sa first category from 6 to 12 no rong ana karang edad and 13 to 16 years old nga kainag nag-arangkadagon no at 7 o'clock nga magatapos hasta alas 10 pero sa akong pagtanaw okay na ay matya hindi matapos sa alas 10 rong 6 to 12 to 13 to 16 years old nga kategori para sa kahit competition no po dahil sa maabo rong mga participant no sa daywa ka mga kategorya ag hindu na tapon rong daywa man ka mga kategori from 17 years old to 21 years old hasta 22 years old and above mag start to alas 2 rong oras itapon hasta man alas 5 ag may ginpahaom nga mga premyo kara no kaina nakita nato iturong mga kalibunon nato mga tumaganaw no nagaamat-amat ay abutan no para mag tanaw ay laban mga inunga no nagapasakop kay nato no sari-sari nga disenyo mga abyan at mga burador o kon saranggula rong anda nga gin parestro para nga magpartisipar sa raya nga competition mga abyan no may mga kwan abi nga may kategori may kwan may criteria eh oo dapat agangay sa sugod dito sa kwan abi ha sa 6 to 12 ag 13 to 16 years old nga kategori dapat no hindi sa magbagbag sa sugod it 5 minutes no aro anang kalawig ay kung nagbagbag siya tawaan pag it's time no 1 to 3 first second and third no nga pagbagbag na una pwede gihapon no hasta git kung mabagbag pangaywa sige gihapon pangatlo sige gihapon pag pangapat disqualified na wala na no pierde na so riyo nung aton ng observation kagayon na inasa Aklan State University nung mga premyo kara mga abyan from 6 to 12 years old nga kategori magabaton nung first it 3,000 pesos second 2,000 pesos and third is 1,000 pesos para sa 6 to 12 years old nga participant ka mga unga from 13 years old to 16 years old rong first prize is 4,000 pesos. Rong third prize is 3,000 pesos. And the third prize is 2,000 pesos. Para riyon sa 13 to 16 years old nga kategori. From 17... No. Oo. From 17 to 21 years old, rong premyo is 5,000 first prize, 4,000 second prize, and third and 3,000 for the third prize. Man. Sa 22 years old and above category, first prize 7,000, second prize 5,000, and the fourth prize is 4,000 pesos. Nan. Sa special award, wa ma-mention kung pilarong premyo sa special award, but according sa committee, yarong special award hay halinrong premyo sa mga sponsor. Pero di kara sa mga major prize, mga abyan, nga mabaton it up at ka mga kategorya halin sa personal packet ni Mayor Joris Bautista Socro. Anat ang personal nga kwarta rong ginapremyo sa up at ka mga kategory. Sa special awards, hay rong premyo halin sa sponsor. Ang natupag na naton as early kay na, si Mayor Joris at arong nakita nakon ito, no? Ag si Vice Mayor Philip Iro Kimpo. No? Wagin it may naka-interest nga miyembro isang gunayang bayan para magpakita at magpasapad-sapad man to sa mga kalibunon nga maabo nga nag-witness sa pag-arangkada it kahit festival competition ina sa Kalibu Campus at Aklan State University.
1: Toto, aksyon!
0: O, oh, diba? So, gitaliwanan ha. Kay Ma'am Ross, gali, no? Ma'am Ross Alcaraz, nag-monitor man makaroon ng Bitcoin, gita-imaw. Shout out sa ang asawa, Rapi Alcaraz, ag-apo man, Gumban, sa Mina Liso Aklan, God bless. Gintaliwanan ko't ako no imaw. O, oh, namislo ko matuod. Sorry ka na. Salamat kay Ma'am Ross Alcaraz. And of course, kay Sir Sergio Johnson Trencio nga nag-monitor man makaroon nga hapon. Sana bilo nga pamilya, God bless ha. Makatunon ginabi na eh.
1: Toto, aksyon!
0: Ang kay Bing Nalika Ture. So, hindi na tapon, padayon mga biyandong competition, no? Or contest ina sa aton nga football field at Aklan State University, no? Ag maabot ang mga baligya to kay ina. Galing ba sa kamahagang baraki? Pansang order mo nga panset? Kung nagutom ka, agwat. Ha? Kaungkat panchayat? Sang order mo ay sang gatos? O 100 pesos? Lugan na ganun nga sakto nga soft drinks? 100 pesos?
1: Toto! Aksyon!
0: Aksyon! Wow, ah. Grabe ha. Ah. Taas pisyo. Galing ay sa kainit nga panimpo, mga abiyan, bahay rin pinakabaha kung ito ay kinamadahagro, andang malamig. No? Andang pa malamig to ginabaligya, amurong madahog, no? Diretso wow, taga uli, no? Mainala taga kaon, ano, kapamahaw.
1: Toto, aksyon!
0: Sobra excitement at mga unga nga nagpasakop sa reyang kite festival o reyang saranggula, hay, hindi ka panginaon. Hay, siyempre, kibahan ng nanay, tatay, no? Todo suporta sa andang unga. Eh, sa'yo na nangawa ka pamahaw paghalin sa namagay, ito nagpamahay sa kamahayrong baligya to, tingsang gatos ang order. Soft drinks na sangko, 25 pesos.
1: Toto, aksyon!
0: Good day, more power, nakatsambagun man sa programa. Huwag kagiting katsamba ay. Oo, katatong daily program natin dati, no? Wa kating mo tawad akong hagos na monitor. Makarat ang tanghali, gali, ikaw makamonitor. Oo. Kay, parang Sergio Johnson Trisho. Ay, kaya nguha nun kita, be.
1: Toto, aksyon!
0: Okay. Sa pihak nga bahin, ara, tong hold up or kidnap sa negosyante at baboy nga taga Mindoro nga ginabantayan it aton nga mga aklanon kung ano nung pinaka-development. wa pagid kamit may masugid kinyo nga development. Base man sa amon man nga pagpaluap, buat matao nga development rong aton nga mga investigador as of broadcast time. Puro ang sayuran nato mga abyan, mga spekulasyon. No? Para pang kumbaga ning parang gina-assume nga base raya amura to. So hindi pa ginato ma-plaster it official rong resultat andang investigation. No, ay sige parong andang pamunit kung si insanta makadawi it mamsa. No? Ay wa pagid sanda ka pan ginumpisa na darong sa puno, sa tunga, sa punta. Pero wa pagid anda ma-establish kung baga may natabo nga kidnapping ag pag-hold up sa sangka negosyante nga babae.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Amuro gina hambang nagpalingin it ugo it aton nga mga awtoridad kapin pa ngarong naga conduct it investigation por dahil ito nakita ag ito nagpangayot bulig sa Banwat Ibahay rong Ibahay Municipal Police Station amorong nabutang sa agang-agang nga pagsabat ag pagtao it opisyal ag detalyado nga report para ma-establish kung nanugid rong kamaturan sa gina-aligar nga pag-kidnap at pag-hold up sa sangka negosyante at baboy it kapin sa 850,000 pesos.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Doon rong pinakaulihin natin nga nabuo nga information. Again, nasa fishing expedition parang aton nga mga kapulisan kung paano nanda ma-establish. Ay hindi man makita sa ginapatigayon nanda nga backtracking always. Continue andang backtracking sa mga pribado ng mga CCTV andang nga gina-request. Pero wag hapos na may matao nga konkreto ang establishado nga bagasihan nga di karon nga porsyon o area nag-agi rung ginasugid nga ginsakyan nga tricycle nga ginsakyan it biktima kung sinurong driver at sinong kaibahan sa nasambit nga tricycle at kung si inrong anak karang direksyon di naghalin at di in padto.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Nan doon rong nagtawit borden sa aton nga mga investigador no? It aton nga Altabas PNP ay rong anda nga pagpatigayon at coordination sa Makato PNP rong record nagapahayag nga rong record only for record missing person.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Nan. Pareho man to sa report sa Katiklan. It ana nga mister nga may pagpanawagan dahil missing manrong ana nga asawa nga may bit-bit nga kwarta as alleged ag hindi una na makita-kita.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: So, doon nung gina consolidate ng mga imports ko ito aton nga Altabas PNP nga nagabase man sa record it aton nga Makato Municipal Police Station akong aton nga Malay Municipal Police Station.
1: Todo aksyon.
0: Matuod gid bayang may natabo nga kidnapping ag hold up sa sangkan negosyante it baboy ngarong negosyo Alsada mga abyan para nga ibaligya sa anda nga mga customer o kliyente.
1: Todo aksyon.
0: Botang bago nag-ahinte. Ahinte ragalik para matawag na ito. Ahinte at baboy. O. Andang alsadahon ng baboy. Kasi ako lang mabaligyan. Mga usit ba nung bakit baboy mo? Pila yung baligyan na kilo. Pila yung kilo. O aray kilo. Nan. Pagbalik ko ng bayad. Ngayon na abi ka nga nag-ahinte at anay. Kumplito at bayad sa ahinte. At nagbakal. No, sa anang supply. Sa anang supplyan. Tapos nung tag-ana, anay at ana nga, ginatawag ba karang nga, gina-installminan, no? Parang amat-amat, hasta sa uli eh, nga medyo inipit na hindi ito maimpas-impas gin, no? Mabuhay hasta maimpas. Kung maimpas man, hay kabuhay-buhay, may na ganing katabo karon nga, unang gani sa among luyong bagay gani rin, nagahinti pa. Oh, kilaga mo, managapati kay kilaga mo, hay, gin... Ahintiyan na, ginbakaro yung baboy, no? Ginbuoy sa tangkal. Pagbalik, dagaan ka na na 1 kilo nga baboy. O, pagdagaki mo 1 kilo nga baboy, hay man, hay, katunga nga anay ko, no? 50% ang ginbayad. Ay, sa sunod yung galing man ang adlaw, rong another 50%. Pag sunod yung man nga adlaw, ay, dagaan ko man na 5 gatos. Halimbawa, gismel rin yung baboy. Oh, 5,000 plus the padayag at 5 gatos, 5,500 na lang. Hay din pa ro 4,500. Lan amat-amat. Hay sa imong kagot ang nakainom ka na isa ka naugot ka nag-inom-inom ka, nag-away ka mo imong kagapit nga bagay. Oh, kat nagahinti nga to ginaway mo gon. Hay mag-away ka mo kundi nahugog kung kisasa ginataw po ni wa ang kamugbog nanay, nag-away ka mo, nahugog sa impas.
1: Todo aksyon.
0: Diyon nung natabo. Ay nako. Anyway, bantayan natin mga abyan kung ano rin magiging resulta sa padayon kuno ng investigasyon kung aton ng mga otoridad na to sa alleged kidnap ag hold up mga abyan kung nakataliwan nga Abril 20 magmusipa ba? Abril 20 na tabo mga abyan Abril 21 na nawagan ng mister nga missing ang asawa nagparecord to sa katiklan. No, Abril 28 nagparikol sa Makato Police Station nung anak nga nanay nga taga Mindoro man nga missing person man nung anak karang nga nga negosyante man it baboy pagka 29 agahon nakita ito sa baybang kruhan sa bahay ni Altabas it aga-aga nga nagapangutbuling nga panangison nga kuno imaw hay biktima it kidnapping ag hold up it allegedly nga wa na makilanga suspechado.
1: Todo aksyon.
0: Matuod yun ba nga may kidnapping nga hold up? Do yun rong aton nga bantayan mga biyan kung ano rong maging resulta sa investigasyon. Do yun kung may investigasyon pa. Ay kung wagon. O, hindi nahuog sa nga nga. Pero may impormasyon kita nga nabato. Nalin sa aton nga Altabas PNP. Case to case basis. Nga hindi mapamatudaan. Nga may natabo nga kidnapping ag hold up. Siyempre, sanda nga nag-import gamit rong resources at gobyerno base may paglalagyan rong nag-aligar nga biktima at kidnapping ag hold up.
1: Todo aksyon.
0: Ako malang rin ha, base ha, personal kung ano rin ang pananawan ha. Tanawan ta galing ha, sa masunod sa madasun nga mga resulta sa investigasyon. Okay? Alright. Well, mga abyan, magabalik kita ya sa aton nga pagpangalagad sa programa nga Todo Aksyon. Daligin lang ba, oy, si Cyril Ismael Galik, ga monitor man makaroon nga hapon watching live. Very informative, loud and clear from Cyril Ismael, no? At kay JB Maturi, good afternoon, Katulong Roli. Thank you, JB Maturi. At sa akong amiga ina sa Middle East, no, kay miles a great distance. Grabe, miles a great distance. May distance siya. Hello. Mabuhay matara makabalik iya sa Pinas, sa Makato. Eksan umalang to abis na nag-uli man iya eh. No? Mabuhay-buhay man magkilita kami kanariya sa Aklan.
1: Todo Aksyon.
0: Okay, when we come back, mga abiyan sa dugang paginatong nga talakayan diya sa ating nga pagpangalagan, matapos ilaman rupi lang kapa numto malay sa ating nga technical partner sa Master Control, when broadcast engineer Heranio Messina. Oras sa Pilipinas, alas 12:58.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
19: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at manami benefit sa itong gawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D.

0: ano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonulok. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugin mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sampong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginakamit ako. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: So, si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Aksyon!
11: Aksyon!
12: Okay, sa balik niya sa ato nga pag pangalagad, program ang Todo Aksyon. Sa gihapon niyo kinapamatian, iya sa... Pawara doon ganda lang eh. Okay? So... Sa Todo Aksyon, sa gapon nyo yung napamaterya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Happy viewing, galing no, sa kay Ma'am Elizabeth, no? Ina sa Germany, nga nag-monitor man makaroon nga hapon, iya sa ato nga pagpangalagad. And God bless, no? Ag kay Carly Tornilla Santiago, no? Gadula, kamo sir, signal. Ah, gadula, dula ko na itong signal. engineer... Hiranyo may sinaga, dula-dula ko na itong signal. Okay? Alright. Well, mga abyan, sa atong pagpadayon, si Barangay Captain Victor Bong Crispino at Barangay Badyo na interview naton kahapon, kung baga may response rong local government unit it banwat no man siya

0: pinagi sa kay Honorable Mayor Oge Enero mga biyanatuy sa petisyon ag operasyon at dumping site ina sa Barangay Badyo. Balikan natin doon ay naka-standby yon sa linya na natin mga abyan si Katodong Kirby Revisisyo sa anang mga natipon nga mga report.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Okay, alright. Katodong Kirby, please go ahead.
2: Katodong nga Roli, patay raya kara nga sangka British sa national nga 55 anyos o da kara sa Isla Ita Boracay no kata imo nga nira na nagainom aga nagaramdam nga ni mo tapag hilo ra katodong nga Roli aga nahuwog sa nakara nga ginapungkuan na mga alas 11:30 natabo raya kara nga insidente kabi kung sa CN raya kara nga biktima ay nagainom-inom nga ni ibanan na karong mga barkada na nakarang mga kaibahan pagid no sa raya karang ilimnan no pero nagawa no sa report itaton karang mga otoridad nga samtang imo tangani ra nagiinom ra nga nakaramdam ayan pagkahilo ag pagkahuog na nakara katong Aroli hay karadaya di mga gin ano man imo naging buligan mga bystander una ag mga igmangho daton una man no kon si Isla Ita Boracay agin dal imaw sa Seriaco Esterol Hospital no aga una gani kada katuroli mga 20 minutos no nga una araya kada nga biktima sa hospital ay gin deklarat imaw karon nga dead on arrival no agin sa yung panat makaron sa ton kada nga Injararim o Boracay no ang sa ton kada nga Malay PNP dokot ayan may sakit baga raya kada nga biktima pero ano malang nakainom malay mo nagpagkahilo ang nagtumba raya nga katuroli roli no pero rayat aron natabo no masubo-subo tara kay gabisita man ang kontara o da karon sa Isla Ita Boracay raya kada nga biktima nga British National pero mauli imaw no nga bangkay uta katulong nga Aroli no kay una imaw ra temporary man lang aga stay no sa sangka hotel o da karon sa may Barangay Balabag sa Isla Kara Ita Boracay no so do aton kada nga mga awtoridad sige des paghapon do nga investigation no saray kada nga natabo karon nga insidente no ag kung ano ay han kung may masakit gidman ay han raya kada nga biktima nga posible na katulong Aroli na pa-trigger aga sana kada nga ininom sana kada nga pagkatumba rayon ay posible nga nagpa-trigger bago imaw namatay araya karon nga biktima so ging revive pagalimaw ra katulong Aroli ha o da karon sa ospital pero rayon nga nga masubo-subo kita daw nga balita sa rondaya karong nga biktima nga ginbawi ang kita ay mao itrondaya nga hugam nga kinabuhi katulong Aroli so far no sa aton matang initial mga information ni Rabaton hari sa aton karang mga otoridad sa Acton Police Provincial Office ay nangin matawhay ng malinong ro araya karang celebration no it uling gabi it celebration it clan night do katodong Aroli agot mga kunano nga mga insidente aksidente nga nag guntad no kabi iya sa may Godofredo Ramos sa park sa Capitol site sa Banua ita kalibo kay bisan si Governor Joe N. Miraflores kabi nag enjoy gid no saraya kara nga dinapit nga bisita raya nga Forbes page sa raya atong ruling gina tawag nga buabo kita nga ni kabi irong nga mga nagadto mga pamatan-on no mga halin pa sa mga iba-iba kara nga Banua may halin sa Altabas may halin sa Boracay no nga iya gid nagadto ora sa Banua ita kalibo particularia karon sa may Capitol no katodong Aroli aga apisar nga medyo magalom kabi mapaang-paang raton karang panyempo hay nag-enjoy gid rodaya karang mga bisita man naton no nga nagatambong sa raya karang ulihing gabi nga celebration it a clan night katodong Aroli so pa no din pa lang rong mga natipon karang mga balita no halin sa aton karang area of responsibilities sa project naton sa pinanaton karang mga municipal police station hay awa man gid no ita mga naguntad karang mga amarguon mga insidente aksidente na nga naguntad sa aton karang probinsya ita akan so din ito mga may tag nga report magaling sa aton karang area of responsibilities sa gampon para man sa todo aksyon ako sa Katoro Kirby Revisensyo ng Radyo Todo kay bigin mo
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Alright, salamat ka na katodong Kirby Revisensyo. Happy viewing and happy listening sa kay Joselito Dalida. Shout out dyan sa family ko sa Dalida family sa Binturansa sa Banua Itbanga. No? From Joselito Dalida. And likewise sa Kainoy may Santa Maria, good afternoon or good morning. Sa Hong Kong, iya karon good afternoon, no? Salamat gid. Thank you and God bless. Noemi Santa Maria. Thank you for watching live. Okay, balikan natin mga abyan. Rung natoy sa petisyon at barangay council at barangay Badyo sa Banwat naman siya. No? Natoy sa dumping site. Ina sa sugod it aton nga farm demo, mga abyan, o farm techno demo. Nga konsiin rin ang nasambit nga petisyon, nag-ugat. Matapos nga masunog rong basura, ina sa sugod it techno demo farm. No. Nga ginapamtangan it aton nga controlled landfill. Nga kon imo pamatian rong report ni Mrs. Aisa Fernandez rong Minro Officer at LGU naman siya. Ginapatihan nga ginhabuyan it upos it sigarilyo. Nga napabayaan hasta nga nagmakot por dahil sa mabaskog nga hangin kapin pa nga rong basura may mga plastic. Nga nagmakot hasta nagdaba-daba nga nakatao it alarma. No? Malapit mismo sa mga panimagay it nasambit nga techno demo farm nga sa di napahamtang rong kinatawag nga dumping site. Di karon man lang nag-ugat rong nasambit nga petisyon nga ginpirmahan it pila ka mga residente o mga residente ag kung aton nga mga barangay council at barangay Badyo nga ginapamunuan ni barangay captain Victor Bong Crispino.
1: Todo aksyon.
0: Randang petisyon nakaabot yon ang nareceibon it office of the mayor na baton man it aton nga office of the vice mayor. But until now, wa pa it sabat nga nabaton rong barangay council halin sa opisina it alcalde ag vice alcalde. Si Kapitan Crispino nagahugat nga ipatawag para nga istoryahan rong problema na tuoy sa operasyon it anda nga dumping site. Para matawaan it nagakasibo nga solusyon. Or dahil ginakhawagan nga rong dumping site sa uli sa nagaabo nga nagaabo rong tao sa Banwat naman siya. Ag maisot man lang nga area rong ginabayot basura, posible nga mag-aawas ang magapayanubra sa sugod mismo it Techno Demo Farm, kusin inaman rong training center, inaman rong slaughterhouse, agi naman na pahamtang rong bago o brand new nga pyrolysis machine. No? Nga ginasugid ni Mrs. Fernandez nga once nga mag-operate rong nasambit nga pyrolysis machine mga abyan maganhagan rong basura nga i-dump inasa dumping site or dahil may machine nga magasunog ang magasegregate kung mga basura no mismo sa lugar no nga napamtangan it aton man nga dumping site.
1: Todo aksyon.
0: So hugaton naton mga abyan no maging response no it aton nga local chief executive and likewise it office of the vice mayor nga amorong nakabaton itasambit nga petisyon halin sa barangay council nga dapat ag-angay nga usuyan nanda it lugar nga masailuhan rong dumping site indi it di karon ay makataoron it ginatawag nga health hazard sa mga residente not only barangay Badyo rong maapektuhan kundi rong mga adjacent barangay malaki malapit sa barangay Badyo.
1: Todo aksyon. Aksyon.
0: Nando yun ang sambato sa mga ginatanaw. Sa pihak nga bahin, rong aton nga public market. Happy viewing sa kay MGF Paderes or Paderes, no? Maayong todo. Mayong todo aksyon, ginapanawagan ko si Engineer Jimmy Dalida ng Baliti, Baliti Antique o Baliti o Antique kung pwede po mag-contact po kayo kay Angel Grace Paderes sa Dumalag Capiz. Salamat po, God bless from MGF Paderes. Man. Nawagan na si Jimmy Dalida or Engineer Jimmy Dalida. Okay? Balikan natin mga abyan nung aton nga Kalibo Public Market. Kung madumduman, halagin natin nga tug-an no, sa ating mga negosyante. Pero nagtaaw kita it adlaw agbugan ag pitsa nga pwede yun sanda makasaylo sa bakon naton nga public market. Pero sa tuntud lang, mabudlay. Kung sa bagay, magpanguna kita. Pero kung tanawon mo, rong estado, it aton nga bago nga Kalibo public market. Pilang bilog ang rong nagatrabaho sa makaron. Aminado man rong aton nga taga-engineering department karon. Agsambato man rong ganing aginapuna itaga office of the mayor. Haman sa kahina ita rong pagtrabaho ko aton nga Kalibo public market. Ay sawa pagani mahuman. Maabuon nga mga negosyante rong nag-aangal. O dahil sa hindi masadya nga struktura sa suod sa diin amurong ginatumbod nga pagkasailuhan ito ato nga mga negosyante. No. May mga gin-demolish ina o may mga gin- bag-o sa suod. Ginpang demolish to nga mga struktura nga ginreklamo nga tuman kakitid. Ginbag-o rong disenyo. Sa bago nga disenyo, rong Rotaplex, rong contractor, may panibag-o nga hirit sa aton nga local government unit nga posible nagapangayo it dugang o dahil sa bag-o nga disenyo. No? Dugang nga pundo sa riyon nga struktura nga ginibarong disenyo. may nagkumpirmar katon na taga engineering nga sa ginbag-o nga components ina sa sugod it ato nga public market ay may ginatagana nga pag patigayon it meeting wrong contractor agrong aton nga municipal mayor. Sa masunod nga mga inadlaw within this coming week may matabo nga meeting between Rotaplex and Mayor Juris Bautista Socro. Istoryahan rong bag-o rong ginbag-o nga disenyo, istoryahan rong bag-o ang ginapangayo nga dugang nga bayad sa bag-o nga disenyo.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Ay tuod gali ra. Gani mag luyon mga konroplastada ay nung ginasugin nga Abril Mayo last meeting na to ay nakatind ako ginpromisa nga kasi mana as soon as possible within this month of coming month of April ay March sa turong meeting eh or maybe May basi makasaylo ka mo hay mayon makaron wag yapon no ag namilag pilag ag wakat may makita nga mga materials nga gamiton sa sugod para sa padayon nga pag construct it mga components sa sugod kung aton nga kalibo public market.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Sipa ba? Ay tanaw naton kung ano nung matabo sa meeting sa masunod nga nadlaw nga raho next week ha. According sa akon nga amigo sa engineering nga base mana next week ay may matabo nga meeting ay posible nga ipatawag ni Mayor rong taga Rotaplex para istoryahan rong problema sa construction kung aton nga bag-o no nga kalibo public market.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Wa man ganit may masugid do aton gani nga market administrator eh. Oo. Naano tabo sa aton nga public market nga medyo ginbitay ng datsuli si Mayor Juris it taga Rotaplex. No? Agin ginbitay ng datsuli si Mayor Juris it taga Rotaplex agin ano na? In pahibaygan sa aton nga mga negosyante.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Tanawon ta, kung ano na matabo sa nang meeting, no, ay reliable man gani, ro aton nga ro nga gani, istorya, engineer man gani, no, ang sambato man nun gani, nga nagatanaw sa development ang construction ko aton nga kalibo public market.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Samtang bahay reyang nasambit nga barangay and iske election amora sa makarunong gina bantayan naton. May nagahambang nga hindi madayon, may gahambang nga madayon. Pero sa aton nga pagtanaw, madayon ng barangay and iske election.
1: Todo aksyon.
0: Todo aksyon. Gani magpahaumot kamo. Magpanigurot kamo gagi, hindi kamo magurong sulong. O? Kung disidido ginmat kamo nga gusto niyo magservisyo sa inyo nga barangay, madayon o hindi rong election, ipadayon niyo arong inyo nga gusto nga matabo nga pagservisyo sa mga umuyo sa inyo nga mga constituent inyo sa inyo nga barangay.
1: Todo aksyon.
0: Para may basihan rung aton nga mga pumuguyo pag-abot ito oras, ag kinahangan yun kamo it mga pumuguyo ay nakita nandarong inyong pagkasinsiridad sa pagserbisyo sa inyong tagsa kabarangay.
1: Todo aksyon.
0: Nan, haamon gani rung tanan. No? Ag amura rung ginabantayan nato man. Rung makatuo apat may kon apat final meeting nga natabo eh. Puro man lang ginaturo-turo pero hindi pat kumpleto nga reyaw gid, no? Di yun yung gisanda, no? Ay rung mga dumaan matana nga mga ina sa local party ay pan matagyapo, no? Bilog sanda. Pero rung iba nga ipuno, no? Para nga ikontra sa mga dati nga kontra ay amo para rung gina fine tune it anda karanga pinaka puno gid it local party sa Banwa it Makato.
1: Todo aksyon.
0: Ay, kung galit oras gali ho. Bueno mga abyan, alang-alang ho aton nga oras niya sa aton nga pagpangalagay sa aton nga weekend presentation. Salamat gid sa aton nga mga followers and viewers sa aton nga live broadcast. Mga listeners na ito, salamat gid sa inyo nga pag-iba katon sa sugod isang oras ang tunga. At salamat man sa aton nga partner sa Pilwig Katudong Kribe Revisensyo. Ito nga partner sa Master Control with Broadcast Engineer Geranio Misina. In behalf ni Katudong Renal Bandiola, para yung nga pangalagad makaroon nga weekend presentation, Katudong Rolly Boy Irina. Nagkapasamat, itmabo, agsaman. Happy weekend, kinyo tanan-tanan.
1: Aksyon! At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra sa idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanina.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbreve si ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya, tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: I don't do my girl.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound kanaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio.
12: Hit after hit. I love this station.
13: They're always on.
14: I love it.
9: Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog git at kabaskog ag tapang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: si Ma'am Annabelle, nag-rice siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive si ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
8: Radyo Todo for the best variety of music.
9: Ito ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog kita kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: Punaday?
7: Mindoro. Ipoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
6: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa minaw.
6: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
6: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
6: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
6: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
6: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
2: patotoo,
6: karanasan,
2: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
6: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan na Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga palado doon.

At din sa atin, ang ating mo namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating mo namang pala, dudunan. Tawag na sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan. Tawag na po kayo mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623. 9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating naman numero 0969-226-9623. Ang ating naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating panadudunan po mga kaibigan.

0: Eto mga katanungan po naman na pinapaabot po naman sa atin ng ating po naman mga kababayan na nag-text po naman. Sabi ko nga, pwede po kayong mag-text at pwede nyo pong i-message po sa amin at tawagan po namin kayo. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Basta po i-text nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Although may mga text messages po mga kaibigan na pinapaabot po sa atin sa napakarami pong mga mensahe na nag-sisidatingan dito po sa ating programa. At dyan po ay isa-isa po natin sinasagutan. First come, first serve po mga kaibigan. At ito isa po sa mga text messages na pinapaabot po sa atin. Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan naman po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Patria po.
0: Nanay Patria, okay po. Ano pong may paglilingkod ko, nanay?
1: May kwento po ako. Kahit kaya may mga may tumawag ako sa iyo.
0: Okay po, nanay.
1: Tapos may tao dito sa bahay na natulog. Mm-mm. Gusto raw silang bumili ng rice cope.
0: Opo.
1: Sa may anak, may kapatid daw po siya ang inuubo. Galing na daw dito, hindi pa daw na alis ang ubo at singalan. Sabi ko, tayo naman muna ng rice cope.
0: Opo.
1: Yung sabi ko sa inyo. Tapos, yun, siya nga bang kinausap ka po ba po yung sa kagabi.
0: Tama, opo.
1: Nanong kayo na. Tapos, pati daw siya may sakit din, pati yung asawa niya, pati yung anak niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga, tayo naman mukha ko ng rice cope. Parang, yan ka kung kapatid mong may sakit na anong kanya, hindi nalit sa doktor na hinihingal daw sa kainubo. Ang sabi ko, tatlong disis, isang araw. Tayo naman mukha ko, baga wala pa ako malala na. Tinatanong ko, Kuya Boy, kung may nintinan. Ang sabi ko, ay, yung nagdumot, mayroon daw, huwag ka kung alisin ang anong damot, hindi daw masama, kung hindi. Nakikita ko ako masama, sabi ni Kuya Boy.
0: Kasi
1: pagpatuloy daw ka, ipakinom ng damot niya, tapos rice cope.
0: Apo.
1: Sabi pa naman kayo, ano ba niya, inaasukala, ano lang, hindi na sa ako inaasukala niya. Kaya, pag uwi daw nila sa uring, taga-uring po, sa anong kayo, uring na anong kayo, sa karamuan, barangay uring.
0: Apo.
1: Pag uwi daw nila, bibili daw siya sa anong kayo, baya sa karamuan.
0: Tama po.
1: Magdadala daw po nga siya ng anong kene kahon ng rice cope. Ang dami-dami ko daw dito. Max ng rice cope.
0: Tama po.
1: Ikuminto ko nga sa kanya. Yung asawa ko kako, apat na sa silang ng anong kene rice cope, nalit na yung ubo.
0: Mm-hmm.
1: Eh yan, nainggan nyo sila. Bibili daw sila. Iinom daw sila. Bibili din daw sila. Pero sabi ko, tuloy-tuloy ang pag-inom. Baka ako isang box lang tama na. Hindi ka ako tuloy-tuloy lang ako sa amin, Kuya Boy.
0: Tama po.
1: Sa kung matagal na ako sakit, matagal na daw ako ang sakit, matagal din malis.
0: Tama po.
1: Kaya yun sabi ko, kagabi ba, sinausap ng kaunti, isa kata, wala nang ura. Hindi nga yung number mo, Kuya Boy, tatawag po daw yun sa'yo.
0: Sige po, nanay. Aantayin po natin yun. Maraming salamat po, nanay. Alright. Thank you very much po, Nanay Patria. Salamat po sa inyo. At thank you very much po. Maraming salamat. At ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po.
1: Thank you po. Tuloy-tuloy po yan.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Okay, salamat. Tinulungan ko ngayon. Tama kung siyang linggo. O isang matagal na daw, inuubo at hinihingal. Paling ng doktor, hindi pa daw po nali. Sabi ko, rice coffee lang ang sapat yan.
0: Yes. Ayun. Maraming salamat po.
1: Bibili sila daw.
0: Thank you, Nanay. Salamat po sa inyo.
1: Tinuruan ko nga, Kuya Boy, sa murang presyo, sa 175. Alam niya pala, tinuruan ko siya.
0: Tama po. Maraming salamat. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha?
1: Salamat, maan. Kuya Boy, kung wala ka, rescue mo at asawa ko na doktor ang kutakang ubo.
0: Opo. Maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay. God bless po. Thank you very much po, Nanay Patria. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Nanay.
1: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan ng pareng. Tawag po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po. Yes, magandang tanghali po, kalusugan. Taga Mindoro po ito.
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Emer Aniel.
0: Emer. Okay po. Taga saan po si tatay Emer?
1: Mindoro po, Nauhan.
0: Okay. Occidental, Oriental?
1: Oriental.
0: Oriental. Okay po. Tatay Emer, ilang taon na po?
1: 59.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee, tatay Emer?
1: Hindi pa po. Magtatanong lang sana kung may kung sa Mindoro, saan nakakabili?
0: Oriental Mindoro. Wait po, tatay ha. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Isa dami na nakikinig po lagi ako sa radio tuwing magdadrive ako, yung nakaon yung aking radio sa inyong station.
0: Opo. Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Meron din po ba kayo na iniinang karamdaman, Tatay Emer?
1: Meron po. Galing ako sa stroke.
0: Okay. Matagal na?
1: 5 years na po.
0: Okay po. Meron po kayong mini-maintain na gamot?
1: Opo.
0: Okay. Ipagpatuloy nyo lang po yun, Tatay Emer, habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee sa inyo para makarecover kayo ng tuloy-tuloy. At the same time, maprotektahan na po yung inyo po namang kalusugan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kasabay po niyan, kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee, kailangan din po natin mag-ingat dun sa mga pagkain. Kasi remember, nagkaroon tayo ng ganyan pong uri ng karamdaman dahil po sa hindi po tayo naging disiplinado sa pagkain. Doon po natin nakuha yung lahat ng mga problema natin. At the same time, kulang tayo sa nutrisyon kaya hindi po natin malinisan yung ating po namang katawan. Kasi ang tagapaglinis po ng ating katawan ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas yung lahat ng mga basura na yon na galing po sa pagkain po natin dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Ngayon, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa kadahilanan po ng ating rice coffee ay sagana po sa nutrisyon dahil po sa taglay po nitong mga herbal na mga sangkap na tinatawag nga po nating perfect combination ng mga herbal, doon po natin makukuha yung cleansing na hinahanap po natin. So, sa araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po sa ating rice coffee. Diyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay. Diyan po, Tatay Emer, sa Aljec Drugstore at sa Farmacia Aljec. Navarro. Aljec. Aljec.
1: Bayan po ng Nauhan yun, no po?
0: Yes, Nauhan. Aljec Drugstore at Farmacia Navarro. Diyan po tayo makabibili ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi ba po?
0: Tatay Emer, sa paghahanap po ng ating rice coffee, maging mapanuri tayo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po ay nakasilid po yung 10 sachet. Nandun po yan sa loob ng isang kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay Emer, ay R-I-S-E. R-I-S-E kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo.
0: Okay, dyan po sa karton na yan, meron pong larawan, Tatay Emer, ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Ang kumpletong pangalan po ng ating produkto ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Okay po. So, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box yung ating po namang rice coffee. At sabihin niyo po sa akin kung nakabili po kayo o hindi. Diyan po sa nabanggit po natin mga butika. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung halimbawa naubusan na po dyan sa inyo. Bukod po dyan sa dalawang butika na yan, Tatay Emer, kung wala po dyan, halos lahat na po kasi ng butika dyan sa inyo meron. Kaya lang wala pa lang po sa aking listahan. Kaya po kapag dyan po sa dalawang yan, ay wala kayong nakuha o naubusan na, dun po sa ibang mga butika, Tatay Emer, meron po yan. Tapos balitaan nyo po ako, Tatay.
1: Sige po. Maraming salamat po sa info.
0: Yes, 2-3 sachet po, Tatay Imer, ang pag-iinom po natin at dapat po tuloy-tuloy. Opo, 2-3 sachet okay. sa isang araw okay. at dapat po tuloy-tuloy, Tatay Imer, para makuha po natin yung... Salamat po sa inyo, Tatay Imer, at okay. Balitaan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag niyo po muli. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo lagi, Tatay. Mag-iingat po. Salamat po sa inyo. Okay. God bless. God bless po.
1: Thank you po.
0: Mga kaibigan, Tatay Imer ng Nauhan, Oriental Mindoro. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, patuloy po sa pagdami, mga kaibigan. Araw-araw ang umiinom na po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Patuloy po na dumarami ang ating mga kababayan. At siyan po ay magandang balita po para po sa lahat. Dahil siyempre, mga kaibigan, ibig lang sabihin po, nagiging health conscious po tayong lahat. Ano po, importante na maintindihan po natin yung kahalagahan ng nutrisyon, kahalagahan ng ating po namang kalusugan sa ating po namang araw-araw. Hindi po natin alam, every now and then, ano po, sa araw-araw po na pagtatrabaho po natin, sa araw-araw na pagkabuhay po natin, mga kaibigan, hindi po natin alam na ang mga risk na pwede pong pumasok po sa ating po namang katawan at sumira po ng ating kalusugan. Kaya dapat po may protection po tayo. Kaya po nandyan yung ating rice coffee, hindi lang po para linisin po yung ating katawan, kundi protektahan po ito laban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan, at sirain po yung ating kalusugan. Kapag mahina po yung ating resistensya, panigurado, madali tayong kapitan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong magpahina po ng ating katawan. At makaapekto po sa ating po namang paghahanap buhay, mga kaibigan. Alam natin na bawat araw ay isang hamon para po sa atin na sa paghahanap buhay. Siyempre, kailangan po natin na malakas yung ating katawan palagi. Nang sa gayon ay patuloy po yung paghahanap buhay po natin para po sa ating mahal na pamilya. Kaya dapat siguraduhin po natin na malakas lagi yung ating po namang pangangatawan. Siguraduhin natin na may protection tayo everyday para po naman labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Paano po natin mapapalakas yung ating po namang resistensya? Busugin natin yung ating immune system, mga kaibigan. Yung ating immune system, dapat po malakas po yan para po naman lumakas yung ating resistensya. Yan po yung gwardiya po natin sa loob po ng ating katawan, mga kaibigan. Kaya kapag yan po ay humina at hindi po natin natugunan, ano po, at hindi po natin nabantayan na humina na po yung ating resistensya, dahil po naman sa pagpapabaya po natin, dahil po sa mga kung ano-anong kinakain po natin, mga kaibigan, at sa pag-aabuso po ng ating katawan sa pagpupuyat, nahina po yung ating resistensya, mga kaibigan. Ano po yung kailangan? Kailangan po natin ng palakasin yan sa pamamagitan po naman ng pagpuno po naman ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng inyong katawan, mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng pag-iinom araw-araw ng ating po namang rice coffee, sa kadahilanan po na sabi nga natin yung ating rice coffee po ay taglay ang sapat na nutrisyon, dyan po na kinakailangan po ng ating katawan, mga kaibigan. Siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng katawan natin, mga kaibigan, para palakasin yung ating immune system, pati yung ating resistensya, labanan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok at sumira ng ating po namang magandang kalusugan. Araw-arawin po, mga kaibigan, yung pag-iinom ng ating rice coffee. 2, 3, 4, 5, 6, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, pwedeng-pwede po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, dahil herbal po yung ating produkto, mga kaibigan. Araw-arawin lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Dahil sa pamamagitan po naman ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagandahan po ng ating kalusugan dahil sa kadahilanan po na makukumpleto yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw. Balikin natin yung katanungan po sa atin, mga kaibigan. Sabi dito, Kuya Boy, lagi po kaming nakikinig ng nanay ko sa programa ninyo. Diabetic po siya. Bukod po sa pag-iinom ng rice coffee na ginagawa na po ng nanay ko, malaki na po ang pinagbago po niya. Pero nababanggit po ninyo na dapat sinasabayan po ng tamang pagkain. Ano-ano po ang tamang lutong ulam na maaaring ipakain ko sa nanay ko na meron pong diabetes? Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. At napakaganda pong tanong kung ano po yung dapat na pinapakain po natin sa taong may mga ganito pong uri ng kondisyon na diabetes. Wala naman po actually in particular, sabi po sa mga pag-aaral, na sadyang para sa mga luto na para sa mga diabetes. Ngunit, mahalaga po daw ang inyo pong malaman sapagkat po yung tungkol po sa pagkain, sapagkat po ang pagkain o diet ay isang napakahalagang bahagi po ng treatment o kaya ng gamutan sa mga taong may diabetes. Ayon po yan sa pag-aaral. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes. Pero ang wastong pagkain ay pwede pong makatulong na mapagaling po ito. Mapabagal ang paglala po naman ng diabetes. Sabi po sa mga nababasa po natin, ang pinakamahalaga daw po ng prinsipyo sa pagkain para po sa may mga diabetes ay ang pag-iwas po sa mga pagkain na mataas sa asukal o yung mga matatamis na pagkain. Kasi nga po ang katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahilan kung bakit po ito ay nananatili ang asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon po sa mga pag-aaral, napag-alaman nila na ng mga eksperto na may mga pagkain nagpapataas po ng asukal na mas mabilis kaysa po sa iba. Ito po yung mga pagkain na may high glycemic index. Mas okay po ang mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod po dito, sabi po sa mga pag-aaral, iwasan kumain ng maramihan. Paunti-unti lamang daw po. Mas okay na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti kaysa po sa isang tanghalian kasing dami po ng tatlong kainan na nabanggit po, mga kaibigan. Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas yung blood sugar. Iwas din po sa mga matataba at maaalat na pagkain, subalit wala naman talagang bawal. Bawas lang po talaga, mga kaibigan. Kung may paboritong pagkain, okay lang naman tikman ng konti, mga kaibigan. Sabi nga po nila, sa pag-aaral, sa manababasa po natin, kung meron man pong ipagbabawal sa may mga diabetes, ito daw po yung pag-order ng extra. Ha? Yung mga extra rice, extra kanin, extra. Yung po mga extra-extra. Sapat na po yung isang tasa lang. O baka nga dapat pa pong iwasan yun. Ang mga carbohydrates po kasi gaya po ng kanin na isang uri ng asukal din, kung kaya sila'y dapat bawasan. Sa halip, kumain po ng maraming prutas at gulay. Yan po yung lagi po nating nababanggit. Mag-focus po tayo sa pagkain ng gulay at prutas po, mga kaibigan. At syempre, huwag kaliligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee dahil po sa kahalagahan ng nutrisyon sa paglaban po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At kung meron po kayong iniinom na gabot galing po sa doktor, ipagpatuloy nyo lang po yan. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee ay ihihinto nyo na po yung mga gamot po ninyo. Hindi po yun. Wala po tayong sinasabing ganyan. So, kung ano po yung gamot na niriseta po sa inyo ng doktor, ituloy nyo lang po yan at araw-arawin din po yan kung ano po yung advice po sa inyo ng doktor. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, mga kaibigan, wala pong magiging side effect yan, wala pong magiging overdose. Dahil nga po, herbal po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Napakabilis ng oras po natin. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po yung i-text po sa amin. Kung gusto nyo kami po yung tumawag sa inyo, mag-text lang po kayo sa amin na Kuya Boy, tawagin nyo naman ako at may itatanong po ako sa inyo. O kaya Kuya Boy, tawagin nyo naman po ako at may ibabalita po ako sa inyong karanasan ko sa pag-iinom ng rice coffee. Pwede po yun mga kaibigan. Kami po yung tatawag sa inyo. So paano po ba yan? Paalam na muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Betty po ng Rumblo, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko nga explain na sobrang sakit, nangihina po ako at saka wala akong pakunga na kumain. Sobrang payat na po ako, parang buto balak na hihina po ako. Hindi po ako makatulog, kahit pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po amin na puntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang kaliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice coffee at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon, malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9th na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4th naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo, Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
2: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: This is my radio.
2: I love this station.
3: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ito ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: I love
8: Radyo Todo for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, trayang more power.

0: Si Ma'am Annabel, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rádio Dodó.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwad pirmi at laod laod. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra anang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa akong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapag si

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Canton Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayon ka pa.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
4: Mio. Okay po si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
4: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo. Tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
0: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na

0: Pancho Todo. Pancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: todo. Rádio todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Balikan naton, Rotestimonya It Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

May edad nga agahon katuntanan. Hayra gumanda atong programa Journey Gospel Hour. Bahanin niyo rin yung kubos nga tagapaghambay makon nga agahon Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor Journey Church Kaliba. Tanabigay na saktan kaya ikay na yung lito at naguguluhan sa dami ra ila problema patong-patong na trahedya walang desisyon kaya kabay nga sa medayad ka mong kahimtangan. Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-atos mga kasimbahanan. Adlaw it pagpamagandong, pagpangamuyo. Nakabay ro Ginoo mag-aubay ka aton sa adlaw-adlaw. Tamyaw nato at good morning. Pero tanan nga mga nagapamati sa atong mga karadyuhan sa 88.5 Todo Radyo Kalibo. Happy Sunday ka atong tanan. Mamando mga nagapamantaw sa atong nga cable television.